0: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.
1: Helping you weather the storms of life. This is Landmark Radio 106.9 FM, Bohol.

Wa namang yun, siguro yung mga laing laki, kadagan pa ato at that time. Nya si tatay, kay tiguang namang yun, siya labot ni tatay. And there was not a man in the earth to come into us after the manner of the of all the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him that we may preserve the seed of his father. Not only he lose his wife, pinaka-worse ako nang itawag, he even lose his integrity. Pinaka-worse. Tiyaw na, lying with your own daughter, a shame of incest with his daughters. As a result of his bad choice or choices, anay tabo, Lot suffered war, kidnapping, niya oppression, niya the material blessings niya, na nawagtang ang tanan, the death of his wife, and a shame of losing his integrity. Our choices in life will always affect us and those that are surrounding us. Di man igyon ni ninyo yun. Ang kada decision ni mo nga imong gibuhat, dili lang kay ikaw na, mo affect na sa imong kinabuhi ug sa mga tao nga nagpalibot ni mo. And this could be a great lesson para nato, how to make a right decision. Amen? Magkaibaw ka ba? Yeah, we decide man good. Mo decide ta sa atong kaugalingon naman good. Wa ta nag ila ba nga? Na gi-allow ba ka na sa Ginoo sa Bible? Unsa kay gisulti sa Ginoo ana with regards to that matter? And sometimes lisod kay nato to decide. Yeah, sometimes kanang naka-decide na ta wrong decision. Yeah, and I hope maka-realize ta to go back nga sayop man dai ni to go back into a unsa man makarepenta niya, di lang kay makarepent, makabalik ta unsay tinuod. Are you listening? Kay nga naman result sa iyang sayop nga decision, worse tanawa, gubat, gikidnap siya niya, gioppress siya kay ang iyang mga kabutangan, gikuha gusto tanan gud niya, namatay pa ang iyang asawa kay ni Lingi. Not only pinaka-worse pag sa iyang mga daughters, it always affect us. Ayaw pagdahom nga ang imong desisyon, ikaw lang. Ang akong desisyon, it always affects my family. It always affects Ma'am Joy. It always affects Bingbing. It always affects kanang James. Ang imo pong desisyon na, Pastor, ako na lang. Karon uso namang yung kayo ng manglayas nga mga batanon. Karon pa, di man ka musugot sa akong desisyon, mulayas ko, agto na kunoy. Agto na kunoy. O sige day, agto na day. Tayo pa sa anoy, sa dipak yung kumubi anoy, tagais sa kugpamliti noy. Manghuam kugpamliti. Tuga. Our choices will always greatly affect our lives and the life of those people that surrounds us. It could be following the Lord. Amen. Ang pinakadako gyud nga mo-affect sa imong kinabuhi is following Jesus Christ. It always affects our life more than any other. Nga naman, mo-change gud na sa decision, mo-change na sa destiny mo sa eternity. Kung waka ni dawat sa Ginoo, pagkaluoy gyud mo, eternity, you will be in hell. Luoy kay ka. Mao na'y pinakadako nimong desisyon. Amen? Nya, dili lang kay sa kaluwasan, atong desisyon in doing His will, not our will. Nya, so not choosing our career. Mo-affect na sa atong marriage, sa ato ang family, sa ato ang service to God. Paminaw, ayaw pangitag trabaho nga di ka kasimba. Simple raman na kayo. Ayaw pangitag trabaho nga maalanganin ang imong pagsimba. Amen? Kay kung mayon lang ka nga, pangwarta na lang yun, naan ang dakong halin. Ang dako kayong struggle sa Alicia, kay nga naman, ang ilang market day, Sunday. Di ba? Di ba no? Ang ilang ka ng tabo ba? Market day, Sunday. Nya dunay karaan dito nga church

Grace Missionary Baptist Church, karaan na kayo, pinakakaraan, karaan paguna sa Katipunan, way back 1960s paguna. Ang nahitabo, ang kapastor dito nga karaan, magdali-dali, magdali tagsimba kay manabo pa ko, kay manindaman sa pisi. Pwede ta magdali-dali kay maninda tagpisi. Amen? Tama sa amen? Magdali-dali tagsimba. O sige, imbis tulog ka kanta, usan na lang ka kanta. Imbis tulog ka verse, usan na lang ka verse. Imbis mag-ampo, din na lang ta mag-ampo kay mahumanaon niyang tabo. Paita kayo ano eh. In choosing a career sa kinabuhi, it will always affect your marriage. Paminaw, why sa yun nga career, uy? Ayaw pag daw nga engineer ko. Huy, why imahimong engineer kung di mo agi calculus? Kung wa pa lang yun ng calculus ay, o algebra, engineer man yun ang tako. Nya, unsaong tama na may calculus? Okay, class, solve this problem. Let X and let Y and open parenthesis. Okay, kinsay mo solve. Ma'am, daghan kay kog yatubang problema. Tagaan pag yun kunin mong problem. Noonsa man ka, ma'am? No? Dagko ko kay problema yatubang. Igabot na ko diri sa eskwilahan. Tagaan pag yun kong problema yun. In choosing our career, it will always affect your family. Ang di kay family lang, our service to God. And it is always a rule diha sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God. Are you listening? Naminaw ba ta? Unaho na to pagpangita ang gingharian sa Ginoo. In choosing our mate. Ayaw lang pagtanaw din kay gwapa siya, taas og ilong, puti, taas og buhok niya. Ayaw lang pagitaan na dayon. Pero mausap pa man ang kinaiya, pastor, pero ang dagway di naman. Paita, gano'y? Gihugawan yun ako inyong una-una, gano'y? Pero ang pangunta na may lagi, mausab. Pero ang gingon sa Bible, beauty is vain. Ang beauty sa outside lang na. Ang term na mo ini sa Cebu, Brad, nindot man sa nang atong uyab, masuroy o kulon. Ambot, on say term ninyo diri, nindot man sa nang ang atong uyab, masuroy o agura. Ha? Alturas. Nindot man sa nang atong masuroy dito sa alturas. O agto sa ICM. No? Dile, paminaw ha? Paminawag yun ninyo unsay gingon sa Bible. Beauty is vain. Di yun, masayop na lang ang Bible. Ang beauty, di yun na magpus yun. Kaya nga naman, a woman that fear the Lord. Ang kanang babay nga nahadlok sa Ginoo. Kaya kung nahadlok na sa Ginoo, mahadlok man ani mo. Amen? Choosing your mate. Nga naman, it will affect sa imong mga bata. Hindi yun kumalimot yun. Ambot lang yun akong papoy. Nindot man sana doon nga ang atong kaliwat ba, ma-preserve ang naunsa. Mura pong mga guwapo. Bati patag naong doon niya. Muagto pata sa mga bati ng babae. Di ang imong anak na, mabati. Good po. Choosing our mate. Niya, pagpatubo sa atong mga bata. And emotionally, paminaw ha, muuligo ka kanunay sa balay. Unya, kung di mo pirming makasinabot, ang term na ko na, there will always be an emotional turmoil. Inig-uli ni mo, di ka ganaan magtanaw sa imong, Diyas ni Sarawaha eh. Yan, nagtanaw ni mo, layo pa ka gani, nagdanag sundang bitaw. Richard! Pagbuga ha! Oh, buga, dahi, abinag ako. And it always affects our emotions. Pero kung sakto na ang imong pagkapili sa imong partner, ganahan ka muuli all the time. Uy, muuli ko, uy. Kainig uli na ko, nindot kayong pagkaon. Welcome kay Tanimisis. Welcome thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Nindot kaayo, smiling kay mga asawa. Smile sa mga asawa, inig-uli na mo, eh. Ipaita, inig-uli na to, anak. Mugut pa. Ganun kaloron pa man kani-uli? Dugay ko kasakay. Kadaghang sakyanan. Paita, grasun, eh. Niya kung sana rong orasa.

daron, di ba? Nya asa ka sulti ko ba? Asa na ka David? Na ako ila Pastor Richard. Oh, Pastor Tubaga sa Pastor B para di mi mag-away. Tagpaita, oy. Ma'am, si Pastor Richard ni. Naadri si Pastor Bumbi. Wa na plate. In choosing following Jesus Christ, it will always affect our lives. In choosing our career, in choosing our mate, in choosing our friends. Kaya mga amigo na to. Okay, matakdan magyuka sa amin. Proverbs chapter 17, verse number 17. Proverbs. Kung di ka gusto ma-influence, tanawa na ang imuhang ka ng amigo. Kung umili ka, a friend loveth at all times. Yeah, sunod. A brother is born of unsa adversity. Nya kay love it at all times on Proverbs 12 verse number 26. Magpili tag amigo oy. The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked is unsa the way of the wicked seduceth them. A slothful man roasted not that which he took in hunting, but the substance of the diligent man is precious. Paminom ha? Ang usa ka tao nga pirming kauban og tapulan. Pasalamat ko, I really praise the Lord for our president. Bawal nang tambay. Pwede mo makasumbong sa lungsod. Alas 10, maglingkod-lingkod pa sila, isumbong. Bawal ang magstambay. Kay kung wa gani gitrabaho magstambay na gani maghunahuna nagdautan. Unya kay tapulan man ang pirming makikauban og tapulan, wa gani ka unsa tanawa nakadakop og manok, nakakawat og manok. Kani kay naay manok, wa pagani naka ihaw sa ihang manok. Wa kalitsyon, wa tanan, naguwat pag yun, kay perting tapulana. Ang makikauban o tapulan, madugay tapulan. Kung makauban kag-adik, maadik po ka. Ang makakauban o kawatan, madugay makawatan po ka. Nganman, you are who you are by your friends. Choose your friends. Yan, ingon pa ganyan ang Bible, iron sharpeneth iron. Kung gusto ka ma-bright, agto sa mga bright. Tupad sa mga bright, amen? Para man kakopya ka ba? Kumidjar ko na. Kumidjar gid. Di ba mag-discuss ang mga bride, no? Mag-discuss na sila. Niya, ikaw, magtanaw lang ka. Paapila ko ninyo, bi? Di ba mag-discuss sila sa ilang gitunan, ana? Maka-appreciate yung mga bride kayo, ana ba? La, kita, magtanaw-tanaw lang. Asa ka ako i-answerin eh. Choose your friends. Amen. And choose where to live. Mo-affect na sa imong kinabuhi. Mupuyo ka og layo sa simbahan ni natural dugay ka kaayo or di ka kasimba. Choose where to live. Una gyud yung tani mo i-consider gyud kung moadto ka sa kalugar asa ko mangita og simbahan. Asa ko kasimba, kinsa may pastor dito, unsa may baruganan sa mga church, i-consider gina nimo. Kay kung kinsa ka, o madugay ma-influence ka sa church na imong gi-attend. Not only choose your friends, choose where to live. Amen. Nindot kayo nga, ang imong kanang choices in life kay mo-affect man din na, careful kaayo ta. Pastor, how about if James chapter 1 verses 5 to 8. Pastor, how can I make a right decision in life? Decision ako sa kinabuhi. Mahimo unta nga sakto ba? James chapter 1. Number 1, how to make a right decision. Number 1, ask for wisdom from God. Verse number 5 to 8. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally. Ipanghatag niya, mga ikakaalam. Amen? And I pray that not, and it shall be given him. Verse number 6. But let him ask in faith.

0: faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea driven with the wind and tossed. Verse number 7. But let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Unsaon ako, how to make, how to have, or most likely, how to make a right choices in life. Number one, unsa to? Ask wisdom. Mangayo ka kaalam sa Ginoo, Lord, guide me, tagaitan ko kaalam, Ginoo. Nyang gingon dia, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Proverbs chapter 11, verse number 14. How to make right choices in life. Number one, ask for wisdom. Proverbs chapter 11, verse number 14. Where no counsel is, the people, unsa? Fall. But in the midst or in the multitude of counselors, there is safety. Unsa to? Ask wisdom from God. Kung gusto gyud ka nga right ang imong decision, number two, seek for a godly counsel. Paminaw. Ayaw po paminaw sa tanang counsel. Natural kung magpa-counsel ka sa barkada nimo, kay barkada man na nimo, sayop na gyud na. Seek, not only counseling lang, seek for a godly man that will counsel you. Are you listening? Doon na yun sa katawang nga niagto dito sa taytayan. Tanaw niya, Allah, murag mulayat yun yung tawhana yun. Giduol niya. Gisultian nila niya. Nakita sa mga tao, ay, salamat na agyoy, nakasturya sa mong tao. Nagsturya. Pagkahumanog ka ng 10 minutos, silang duha ng layat. Naunsa man to? Seek for a godly counselor. Kaningon man, unsa man niya, blessed is the man that, unsa man, walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, but sitteth in the seat of the scornful. Seek advice for, number one, good ana, from your pastor. Chapter 12, verse number 15. The way of a fool is right in his own eyes, but he that heareth unto counsel is unsa, wise. Kay para nimo, in the midst sa tanang trouble and trials. Paminaw. Ayaw decide kung naagyo kas kagubot. Don't decide yun when you are in trouble. Ayaw yun. Gubot pa kayo mong nauna, ayaw decide. Ya, pangitag counsel yun. Number one, counsel sa imong pastor. Sunod, counsel from your parents. Wa pag yun ginikanan nga nag-apa sa kadautan sa iyong anak. Doon nga nung kanak man tayong taon, imong gipili in taon, uy nga, wa man ito, tanawar ko na ng kuhan, uy, tanawa ang kagahapon niya ng bayana, naanay kagahapon ng bayana. Sabi nilang naanay kagahapon ma, wa man po na'y ugma. Tanawang dagway, ano eh, seek advice from the man of God. Seek advice from your parents. Amen? Seek advice from a mature Christians. Ngita ka ka ng mature na believer niya, kung sa may katambag ni mo, ani? Number one, unsa to? Mangayo ka kaalam sa Ginoo. Number two, mangita ka advice ngadto sa mga tao nga, unsa, duol diha sa Ginoo. Kaya nga naman, verse number 15, the way of a fool is right in his own eyes. Panahon nga naatas kagubot. Panahon nga watay tarong kanang pangunauna. Atong desisyon sa'yo. Sa'yo. Ano, mangita tag advices. Amen? What if, kung kita already made a wrong decision? Number one, repent. Just like Peter. Si Peter, human nga nakasasa ni Jesus Christ, ni-repent siya. If there be any sin involved making that decision, kanabang, nga nung nasipiat man ko sa akong decision, tingali ba ya? Nga, tanaw na ni mo, then repent. Sayop man ni nga decision. Have you already made a decision nga nakaingon ka, nga to sa unahan, sayop man yun to ba? Hello. I'm just putting myself sa ingon ini nga pamaagi, panalitan ba? Karon naduso na magyon ang divorce sa Pilipinas. Dili sakit na mag-divorce, ang pinakasakit bitaw na unaon ka ng mga anak nga gipangbiyaan. Sud kayo. If you have made already choices nga sayo, repent, then accept Revelation. Wani na apil ako pero ni come in lang ni. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Ganahan kayo nini. Nevertheless, chapter 2, Revelation chapter 2, verse number 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Verse number 5. Remember therefore from whence thou art fallen. Timani, asa man ka na sipyat? Asa man napita to nga nasayop ka? And, unsa, repent and do the first work. So, naka-decision nga sayop, repent. Then accept nga sayop to, ang pinakalisod sa tao, kanang pa dawato ni mo, nga sayop. Napa mo? Okay, di na lang ko atong ubang tao. Do you find it very difficult for you to accept? Amen? Nakasabaan mag yun ako si Ruena. Ako ngayon si Joy, tawag ito si Ruena ka, ina nga, ningon si Pastor, sorry. Magkakasaba tayo nga, wala na ba? Are you listening? Yan, ikasaba ni mo, wala na, sayop na dito. Asa man yun lang yung akong antos? Bantay lang yun mo, ha? Kung sige pangita ni mo, antos! Ang tanang tao, nagkagumunta kay ang antos! Kung sa manay ng nanay mo diya? Oh, daradi ay. Number one, tiguan ka. Yan, nagkagubot na. Di ba? Asa to ang akong kwako? Katubaan na, kwako. Kwako may nganana. Asa ang akong kwako, ha? Banta na gano. Marasin mo ko, no? And it's so very difficult for us to accept that we are wrong. Muagto ka sa sagataw. Kanang nol, ako tong sayop. Pero, muagto ka sa sagataw. Dairo, sayop yun to ni mo, day, ha? Perting sayo na, oy. Karoon lang yun ka. Daryl, daryl. Attack mga silingan. Nga, daryl, sayop ka. Pero kumuagto ka sa usa ka tao, accepting that you are wrong. Isur. Sayop yun, teksi lang sa kao. Makistorya ko ni mo. Pwede maka-appointment. Dugay kayo. Ingna lang, good. Sorry. Unsa gingon diha sa Bible, accept that you are wrong. Remember therefore from whence thou art fallen. And, unsa, repent. And igumani mo repent, igumani mo accept, take heed to the word of God. Unsa may giingon sa Bible? Let's go back to our text, Genesis chapter 10. Genesis. Sayop gani, ya, yun ini ha, ang usa ka sayop, dili mahimong tarong sa laing sayop. Akong binisayon na gina. Ang usa ka sayop, dili na mahimong eksakto, dugangan ni mo og laing sayop. Wrong plus wrong doesn't make it right. Kagahapon. Kagahapon ba ito? O katong isang adlaw? O kagahapon. Dunay gilabay nga bata. Gwapo ra ba nga bata? Diha sa igsaka nimo kay tutulan maribilis o inigduol nimo diha sa kanang kapilya gibilin ang bata giputos pa na gibilin ang bata diha lalaki buhi ang nakakuha gibutang man to sa Facebook plano gini nako pangayoon. Tinod bitaw. Guwapo nga babay. Ah, babay. Guwapo nga lalaki. Nindot kayo puti. O, swerte yung nakapunit. Di malas sa katong gahatag. Ambot, nga nung gibili niya.
1: sa kagwapo sa bata.
0: Pamino ha? A wrong decision and a wrong decision doesn't make it right. Kung namabdos ka naman ang galing, paminaw, ianak nga. Ayaw na imo ang murder. Kay kung mao naman ang galing na wrong plus wrong doesn't make it right. Ako man untang pangayon, kay ihatag na ako ni June. Nay nagsuggest na kaganina. Tinood. Gwapo ra ba June? Oh, si Jane Bynog Sherman. Niya ni kugos ni mo, murag ako, murag dili. Tanawa, nakaingong yun ko nga, ngano man ni, uy, unsang klaseng inahana na ibilin pagyud ang bata? Good looking. Niya, bago pagyud kay naapag-uikuan ka ng napaypusod. Napaypusod. Sa to pa, naapag-uikuan to mga 3 days pa to. Old. A baby good-looking boy. Nya, a wrong decision plus a wrong decision nga ibili na lang. Kay kung wrong to nga pagkahimo sa bata, nya, di ka gustong ingnon nga nawabdos ka, napaangkan ka, sayup na po na, nga imo na pong ibilin, di ka makonsensya na, oy. Grabe, nagyo kayo. Kanindot ang taatong ibilin to diri. Ang gipang bilin, hinoon diri sa Bible Baptist Church, mga iro, mga iring. Gihigot, ana. Sama ni, amo na lang pong giangko ng iro. Sunod, gilabayan na po migtulo ka iring. Ah, gi-adapt na lang po. Wa man yung mulabay na mugbata, gyud. Church, a wrong plus wrong doesn't make it right. How to solve nga kung nasayop na ka, number one, repent. Then accept. Then take heed to the word of God. Dawato ni mo, mag-inulsol ka. Nga ni guman, dawato ni mo nga nasayop ka. Nga imong buhaton, unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Are you listening? Unsay gingon sa Bible? Mark, o Acts chapter 2, verse number 38. Acts chapter 2, verse number 38.
1: Luoy kayo niya.
0: Mo lagi na unplanned. Kasuway na mong nasayop mo. Yun ini online ako ha. Granting nga na mapdus ka. Amen. Lisod man kay mo accept ka atubanga imong papa. Pa ni ako dire. Nanakay apo. Ha? Nanakay apo. Pagtarong diha.
1: Mabdus bitaw ko pa.
0: Ya sa mga amahan na.
1: Wa pa kuy siguro gyud. Oh, kung kinsa nila. Ito pa ita. Pagtarong mo diha.
0: Kita na nga tawa ra tayo ni. Granting nga ikaw gyud na lisod pagatubang oy. Nya magdabitaw ka ng binugha na dance papa. Tanawan, nilisulta na. Giingnan ba yati ka? Niya, sige lang kuhan, badig yung kadukol. Giingnan ti ka nga. No. Tanawan na karon. Kay maluhoy man po.
1: Church, wrong plus wrong doesn't make it right. Luoy ka kayo.
0: Are you listening? Pero masipyat gani ka for your destiny sa eternal life. Di gani ka kadawat ni Jesus Christ if you not accept Jesus Christ as your personal Savior. If you will not believe in the Lord Jesus Christ, if you will not call in the name of the Lord, paminaw, impirno gyud ka. Moy pinaka-grabbing decision. You can hear the messages from the man of God. You can hear the soul winners nga nag-soul win nimo. Pero wag yu ka naminaw gyud. Sayop gyud imong decision. Ko, di ko, kay among reliyon may makaluwas. Luoy kay ka. And you will be suffering in hell day and night forever and ever. Okay, balik ko na ko. Luwas gyud ka ta ni. Bason pa lang, pastor. Klaruhon tani. Luwas, gid mo? Duda magugugdik mo luwas? Pero ako rin gaduda, anak. Wa makakagaduda. Tapos klaruhon tani. Wa maka mo gaduda. Wa mo gaduda? Gaduda ko ninyo. Don't decide when you are in trouble. Seek God's guidance. Decide based in the will of God and not what you think is right. Ayaw decide kung unsa ra imong una-una. Tingali mo ni exacto gyud. Because the Bible says, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. When you decide, ask for God's wisdom. Seek for a godly counsel. Amen. Nga naman daghantag mga sometimes mga trials and troubles and problems in life. Look back. Throwback. There are decisions that we have made sa iyo. Amen. And the best way to repair, tanaw na nato, accept. Repent, accept, and take heed to the word of God. Ikaw man yana, mo decide ka, because sometimes we do what is right in our own eyes. Church, when there are decisions in life na kinahanglan ni mo i-decide, unsa to, partner, unsa pa? Ha? Ako nang ilista? Career, friends, where to live, church, importante kaya na. Ask wisdom from God, yeah, pray. Pwede man siguro ka kaduko, good, amen? Magduko ka niya, Lord, guide me sa tanan Ginoo. It always take courage. Pamino, ha? Labi na kamong na yung mga sakyanan. Every time nga mo patong sa steering wheel, could you just say nga, di pa tamo larga, gang, mag-ampo sa ta. Monday, magpaduong midiri kay para sa trabaho na po for the school. Mana ko ni Joy, sige, magduko sa ta, mag-ampo ta. Ginoo, karong adlaw, ginugiyahe, may dagag problema na mo ato bangon. Kanindot, ana? Ang kanang adlaw, you started it right, nindot kayo. Daghan may ato bangon nga problema Ginoo niya, ikaw lang yung magagiyan niya, tagay ko wisdom Ginoo. Si Joy, si Ma'am Joy, ang tanan ko mga kabataan, niya inig-angna ni mo sa classroom, lahi. Lahi yun. Amen? Pray, then, mangayo kag counsel sa man of God. So di pa ka Ma'am Ginyo, agto sa kuno? Pastor, Ma'am Ginyo nami. So wapak ko ni-decide nga manguyab ko ni Joy, ni agto ko sa akong youth pastor, niya ningong ko, Pastor, niya, murag uwa mo sa kayo? Kamuno, ambut lang, naibawaan ako, wana. Uyab na mo. Oh, wana. Ako yung naibawaan, nagbuwag na. 1 month ago. Noon sa pagtarong mo yun, say, mamasaman ko sa inyong mga wall ay kabalaka. Hindi ko, ang kalit na mag-face dito nga. I am counted as nothing. Ang sa klaro, ang sa gumutan dito. Giisip na lang yung kung why post ning kinabuhia. Lisod mo sa kayo akong chatan po. Lisod kay i-wall na ko ba nga comment pita? Pero naag yun i-comment yun po, paminaw ha? Kung naamag yung mga sayop na desisyon, niya, kung naamag, paminaw, you cannot decide for someone else. Kinahanglan sila mo yung mo-decide para sa ilang kaugalingon. Maka-counsel ta, maka-guide ta, pero sila yun i-decide, ana, para sa ilang kaugalingon. You can force kuno a horse going to the river, but you cannot force the horse to drink into the river. Mapugos na nato. Mabito na, diri sa Bible Baptist Church, we encourage you to be in church, but the decision to accept Jesus Christ, imo gina, personal Savior. Kung nakaroon, kung naatay mga decisions in life, please ask for God's wisdom. Please pray. Could you just talk to somebody else? Amen? Malahi siguro yung decision, no? Amen? Pastor, maayo baka ni mag-engineer ko? bisag naari paagi ang atong DepEd nga unsa nang ilang kuan ilang gipatake nga test incat unsa da incay para kung unsa dako nimong grado tingali leaning ka dito kung sciences manggaling sige mag medical courses nya kung math manggaling adto ka dito sa kuan nya incay pamina mayna bisag unsaon pa na nimong take og incay ang pinakalindot nga guide ang Ginoo gyud Lord gusto ba nimo mag-engineer ko Ngayon, Ginoo, gusto niya ba, bugo kay kagmat. Di man niya. Naagoy. I always believe that God will guide you basta mangayo ka guidance niya. Amen? Agtotao na dito. Let's bow our heads, let's close our eyes. And choices that we make are with a great effect sa atong kinabuhi. Dako kaayo nag-epekto sa atong kinabuhi. Good. Imong pagdawat sa Ginoo, nisunod ba kaniya? Imong career, ang imong partner, mate nimo, ang imong friends, asa ka mo puyo sa imong church, dako kay nag-effect sa imong kinabuhi. Before ka mo decide niya na, ask God for wisdom. If any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally. Ningon siya na. And seek advice from the man of God, from your parents, from a mature friends. Or, kung sa di pag yung kamo decide good, pray. Pray. Wako kay bao kung unsay asa dapita nga nahimong panalangin ni mo ang mensahe. Pero God will always, ningon siya, I will never leave thee, nor forsake thee. Ningon siya niya na. Ningon pagod siya nga, there is a way which seemeth right unto a man. And lean not unto thine own understanding. Ayaw yun pagsalig sa imong kaugunayong pangunauna yun. Sa tanan sa atong kinabuhi, ato siyang pahibawon. Mupray tangad to sa Ginoo, mag-ampo tangad to sa Ginoo. Nya yeah, one of my favorite verse, nagsulti yun niya nato yun. Nga trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Depart from evil and honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Mga verses na nga before you come mo decide sa imong kaugalingon. Talk to the man of God. Ask for God's wisdom. Pray. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways and every decisions that you will have in life, acknowledge God and be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Lord, salamat sa mensahe. Giyahi ang matag isa. Salamat Ginoo nga aduna mi kahigayunan to repair. You always be in our midst. You have promised that you will never leave us nor forsake us. Naghatag kag chances na mo Ginoo sa kinabuhi. Doon na may mga wrong decisions already made, pero naghatag kag wait, naghatag kag mga pamaagi nga mo-rebuild na mo, muhatag ka na mo og lain nga chances sa kinabuhi. Kaya ang imong plano sa among kinabuhi, Ginoo, will always be with the character nga naani mo. And mercy and truth. Surely goodness and mercy shall follow. Ikaw magpanalangin karon Ginoo. We ask all these things in your name. Pabilin ta magduko, magpiyong sa itong mga mata. Ako mo ingon kanimo, wako kay baon sa unsay naani mo karon. But this will be an encouragement para nimo. Tingali dili pa kamo decide karon. But Pastor, help me to pray nga. Kung naa manggaling ko'y desisyon, naa ko'y paghunahuna nga mangayo ko og wisdom sa Ginoo. Nga mangayo ko counsel to a godly counsel from the man of God, from my parents, from a mature nga believer. Nga mag-ampo ko sa di pagyo ko mo design. Tingali dili na karon nga desisyon nimo. Pero may nang makahibaw kadaan sa prinsipyo before ka makadesign yun. Pastor, tabangi ko sa pag-pray. Kinsa man, mag-ampo ko para nimo. Okay, good, good. Kinsa pa. Good, good. Kinsa pa. Okay, kinsa pa, kinsa pa. Kinsa pa. Tuapagyod, kinsa pa, kinsa pa. Napagyod, kinsa pa. Okay, Brad, salamat. Kinsa pa, kinsa pa. Kinsa pa. Okay, tuapagyod. Brad, salamat. Kinsa pa. Nga mangayo ka, Pastor, help me to pray nga. Soft-hearted unta ko to accept sayop ko, to really rebuild, repent. Nya, mangayo ko kaalam sa Ginoo, maka-pray ko, makapangayo ko counsel to the man of God, not only to the man of God, parents nako, not only to my parents, ang ako ang mga kauban sa church, ng mga mature, ng mga believers, makaku-counsel nila. Sa di pagyo ka mo decide yun, importante ni kayo. Kay every decision nga imong buhaton will always affect someone else. Maamong ang laing tao tungod sa imong desisyon. Lord, naay mga kamot nga nag-isa Ginoo, naghatag Ginoo sa ilahang desisyon nga mangayo mi og counsel, mangayo mi og kaalam, mag-ampo mi Ginoo sa dili pagyud muhatag mi desisyon, mga importanteng desisyon sa kinabuhi. Ampo mi Ginoo nga makabato ni og luna diha sa mong kasing-kasing. Help us, Lord, sa tanan nga mga butang Ginoo nga gikinahanglan namo ning kinabuhi. But Lord, nag-ampo ko Ginoo nga kung do na may imong katawhan din ni karon, kinahanglan mo design to salvation, kinahanglan mo design to follow you in the waters of baptism, ampo ko Ginoo nga ikaw magadasig sab nila. Amo ni giampo ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Pabilin ta magduko, magpiyong sa itong mga mata. Hangyo lang yun ko ninyo, duko, piyong sa inyong mga mata. Why nakakita? Pero mga tanan ko nimo karon, gusto ba nimong dawaton ang Ginoo nga imong manluluwas? Pastor, wa ko kay baw nga kung mamatay ko karon, asa pa dong akong kalag. Tugana ni kasinod, no, ang Bible nagsulti. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nagsulti siya, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ang kaluwasan, simple ra gyud kaayo. Accept that you are a sinner. Believe that Jesus Christ died for you. Call upon the name of the Lord. Mura ginagingan sa Bible. Makagiya minimo. Pahayagan ka namo unsaon nga makaagto ka sa gingharian sa Ginoo. Unsaon nga mahimo kang anak sa Ginoo. Pastor, akong dawaton si Kristo nga ako manluluwas. Iisa imong kamot, nakakita ko ni anak. Kinsa man, kinsa. Ay kaulaw. Ay kaulaw. Gusto kang maluwas. Okay, Brad, salamat kayo. Kinsa pa, kinsa pa. Gusto ko mudawat ni Kristo nga ako manluluwas. Kinsa pa, kinsa pa. Ay kaulaw. Seryoso na nga desisyon. Seryoso sa na nga moingon ka nga, Pastor, wa man ko kahibawan ng kaluwasan. Wa ko kahibaw kung mamatay ko karon, asa pa doon akong kalag. Tagaimi kahigayunan, makapadayag ni mo unsay gisulti sa Biblia nga ang kaluwasan di ay kinahanglan madawat mo karon. Ayaw in town is a likway sa dili pa uwahi ang tanan. Pastor, dawaton ako ang Ginoo. Ay kaulaw, isa lang imong kamot. Niya, mag-ampo ko para ni mo. Kinsa man. Nanay nagdawat isa. Kinsa pa, kinsa pa. Kinsa pa. Kinsa pa. Okay, nakadawat na ka sa Ginoo. Gusto ka nga musunod sa Ginoo in the waters of baptism. Gusto ka nga musunod sa Ginoo, musunod ka niya, mufollow ka, muobey ka in the waters of baptism. Pastor, tabangi ko sa pag-ampo. Sige, iisa imong kamot, mag-ampo ko. Sige, kinsa man, kinsa man, kinsa man. Brad, salamat kayo. Jairo, kinahanglan ko ni mo, Jai. Brad, Jai, mag-deal ka ha. Kinsa pa, doon na ni-decide karon nga musunod in the waters of baptism. Taga-imig time nga maka-explain ni mo unsa nang imong desisyon to follow the Lord in the waters of baptism or to obey. But agto mo dito sa first room, second room siguro. Jai. Ya, kinsa pa. Samtang nagduko sa atong mga ulo, nagpiyong sa atong mga mata, ayaw kaulaw. dawaton nako ang Ginoo or kinilang musunod ka sa Ginoo in the water sa baptism. Kinsa pa. Musunod ka sa Ginoo in the water sa baptism. Gusto ka mo obey. Si Jesus Christ man ngani, 30 years old siya, ang authority of baptism to amang yun ni John, niya sa pagsulti niya, niyon siya nga, di ko kinahanglan mo baptize ni mo. Si Jesus Christ nagsulti, suffer it to be so now, to fulfill all righteousness. Gusto niya nga mo-obey. Ikaw karon ni-obey na ka? Ikaw karon ni-sunod na ka? Ikaw karon ni-follow na ba ka in the waters of baptism? Is baptism important for me to be saved? No. Because salvation is in the Lord Jesus Christ. But is baptism important? Yes. Not to be saved, but to follow. First step na sa imong obedience. Yeah, sa Ginoo. Unang lakang na nga musunod ka sa Ginoo. Kung saan ni mo pagsunod sa uban, nawa pagani ka kasunod sa permirong lakang. Pastor, I want to obey in the waters of baptism. Kinsa pa. Okay, mag-ampot ha. Ginoo, salamat kaayo sa imong pulong. Salamat sa mga mensahe, Ginoo, nga among nadungog karong kamutagon, Ginoo. Help us, Lord, to make a right decision. Nga makahimo mi, Ginoo, sakto nga desisyon sa among kinabuhi. And I know we can hear many voices. And we ought to really give heed to the voice of the shepherd. Diha nimo, Ginoo. Nagampo ako, Lord, nga dili unta mi maminaw sa daghang mga tingog, Ginoo. And some, maybe friends, nga dili sakto o sayop nga mga pagtambag. But Lord, help us nga mahimo ang among desisyon sa kinabuhi, Ginoo, in accordance to your will and taking heed to your word. Ampo ako, Ginoo, nga mahitabo na namong tanan, mabatanon man, maminyo man, madalaga, maulitaw, nagampo ako, Ginoo, nga makapaminaw niining maong desisyon. Nga dili namo masundog ang desisyon ni Lot. Mahitungod sa iyang pag-decide, Ginoo, nakita lang niya ang mga material things in life, that the plains of Jordan are well watered. Nakita lang niya ang kaanindot sa plains of Jordan. Wa niya nakita spiritual things, mutubo ba, magpaduol ba sa Ginoo. But Lord, amo ning gikuha nga lesson sa among kinabuhi karong kamutagon, Ginoo. And thanking you for the message nga nahitabo karon. Amo gining paminawon, amo ning sundon sa among kinabuhi, Ginoo. And we ask all these things in your name. Amen.
2: Preaching the word on the airwaves, Anchor Radio 106.9 FM.

0: keeping you company in your home, at work, and on the road. This is 106.9 FM, Landmark Radio.
1: Kini si Renz Morhia, bunga sa Diangco Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.
2: And the foolishness of preaching is the only hope we have.
0: You're listening to 106.9 FM, Landmark Radio.
3: Landmark Radio.

0: prayer. Magambuta, duko atong ulo. Amahan ang mga langit nun, Diyos ng balaan ng gumahanan. Lord, aniya kami karon sa imong balay alampuanan, Ginoo, andama among tag-usa nga kasing-kasing, Ginoo, sa among service, Ginoo, ikaw masintro, ikaw mamaya, gamita ang pastor, Ginoo, nga pag-deliver sa imong pulong, masabta na mo sa sayon nga paagi, Ginoo. Ikaw maisa, ikaw mahimaya, karong gabi una, Ginoo, bisan sa mga kaigsuna nagpadulong, Ginoo, ikaw magatipig, ikaw magagiya, Ginoo, ikaw ma-apply na mo mga pulong nga mong madunggan karong Ginoo, ikaw masinto, Ginoo. Kinintanan pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Oh, it's wonderful to be a Christian. Life has purpose now. It never had before. There is meaning to each day and even more. Gamay ba mong anhay mo mong Kristohanon? Kasi amen. Oh, it's wonderful to be a Christian. 3 verses in this hymn. Life has purpose.

forward din na to. Sige, daghan pag bakante niya. I-occupy na to din niyo. Yeah, forward. Sige, forward na. Forward, forward. Sige, all to Jesus I... Sige, forward, forward, forward. Sige, forward din yun. Sige. Occupy pa na to din niyo. Daghan pa mga bakante din na pita eh. Pit, ani ka pit? Ang tanan nga naa sa tubangan tagaan akong jacket. Oh, mag-una gid mag-forward gid ba? Una gid mag-forward gid.

Salamat gayapon ta nga na gayapon sila pa Sir Joel, amen. Ug si Mama Marilyn. Ako nagpasalamat ko ana. O di mo nagpasalamat di ay. Salamat oi. Yesterday if naa ka sa Tuesday nga schedule, we are at 6 o'clock sa Tuesday sa mga young people na ya. Yeah, I have seen some of the married men and ladies also nga naa sa Tuesday one. Atong balikon, if you are handling or if you have a ministry sa Bible Baptist Church Dawis, ingnami kung unsa ka nga adlaw nga bakante for the soul winning effort. Kung dili ka bakante sa Mondays to Saturdays na ay Domingo sa hapon, wala naman tayo labor of love this Sunday, kaya natangtang naman tanan. So Domingo sa hapon kung bakante ka, dito isulat nimo na Saturday afternoon. So muna ay mong schedule for the soul winning effort. Nga gabi eh, bibo kayo kay Jabis na nakaampo to sila. Ang babae may ampo, ang lalaki wala gid may ampo. For nindot to i-follow up, nindot kita i-follow up. Manaming solve ang partner ng gabi si Angelo. Salamat nga naluwas si Angelo gabi. Yung katawo ni Renzo. And bisan pag wala kay kanang ministry nga gihandulan, if you would like to be a part sa tong soul winning effort on a weekly basis, you could be a part of, no? Dili kay pastor ang ko gihandulan, pastor di wala ko apil. Bisag wala ka gihandulan, kung maka-join ka sa mga soul winning effort, apil, no? Makaan ka. Munay usa sa makadasig, no? Sa Christian life ang soul winning. Amen. Yan sa hapon pod. That's 4 o'clock sa hapon. Sa Sabado, sorry. Kung sa Sabado ka, 4 o'clock kay na ubang areas kay na area sa Buntag. Ang ubang areas is 1:30 mag-start ang uban sa EBC. Uban 2:30. Ang tapok din 3:45. And then at 4 o'clock, at today yun sa area sa distribution. In fact, natay changes gamay sa umabot ng Sabado. Hindi lang kay distribution, kay mostly mang good distribution niya sa young people, kaya ang young people na may soul winning sa Tuesday. But since na yung mga uban nga mukuyog sa Saturday, mag soul winning po dun yan. Nahutdan na ta diba dyan po, o soul winning report slip, duger kayo, no? 2004 pa. Ito. So, na yung soul winning slip, nga, one, ang paggagabi, ang mga young people nasa GC, ipang butang.

kwan, ingna silang giyan og si Angelo. Asa si Angelo? Wala pa si Angelo. Ingna sila kung nag-need ka og crayons o uban nga mga materials sa EBC, sa Extension Bible class. Right? So, unsa pa uban nga announcement? Wala na. I-appeal sa pag-ampo ang technical team, okay? Ako nang i-announce, kinahanlan gyud ni i-announce. I-appeal sa pag-ampo ang technical team, patya sa ang radio. Ang kuha na lang ang NDI na lang.

0: Kembali kun, ready? I pledge allegiance, 1, 2, 3, go. I pledge allegiance to the King James Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in mine heart that I might not sin against God. Ato welcome magbalik, amen? Dinas atong pulpit with a resounding amen, Pastor Joel Igok of Sword Bible Baptist Church.
1: Mayong gabi sa tanan, dita magdugay sa atong ablihan, atong mga Bibles, John chapter 4. John chapter 4. Verse number 23 and 24. John chapter 4, verse number 23 down to verses 24. Dua lang ka bersikulo atong pagbasaho ni ining takna sa kagabion. Salamat again sa privilege, Pastor, sa pagbarog sa atubangan din sa pulpito para makapaabot sa inyong pulong sa Dios. Salamat, Church, na inyo kong gihatagan sa kahigayunan o andam sa mo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Or basin ba, wa man tayo mahimo. Maminaw na lagi tani yun. Pero kung luwas ta, nagkinahanglan judah aning pulong sa Ginoo. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So ni ata karon diri wala ing hinungdan tungod sa pulong sa Ginoo. Imagine na ha, nag-usa ta ron diri, di rabat ang mga kadugo, lahi-lahi tag background. Oh. Nya wa sa tani ari diri, wa mo nang ari diri tungod ni pastor. Okay, di man siya Ginoo. Wa sad mo ni ari diri kay naa ko ang atong giari gyud dinhi tungod ani nga pulong sa Ginoo. So atong basahon, verse number 23 and 24, dungan tagbasa, verse 23 and 24, ready, read. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Magamputa, gamhanan nga Dios. Salamat kayo Ginoo nining takna sa kagabion. Salamat sa privilege nga makabarog dinhi aron mo paabot sa imuhang mensahe. Nasayod ka Lord, na ako imong alagad, dili ko perpekto, kay balok ka sa akong limitation. Apan salamat sa dakong gugma grasya ikaw naghahatag og kahigayunan sa pagbarog gari. Tabangi usab ang imong mga kaanakan karon. Ang andamo nimo ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Aron madawat ang mensahe nga gusto nimong among masabtan o among mabaon mo uli mi unya nga nami mapakaon sa among kalag, makapaligon sa among kalag samtang mi gapaabot sa imong pagbalik. O Lord, ikaw magabless sa pagdeliver ani nga mensahe. Tagai ko sa kaalam, giyahi ko Ginoo ug ipahiluna ang matag pulong diha sa matag kasing-kasing, sa matag usa. O ayaw itugot nga ang kaaway, ang yawa mismo makahimo sa paghimo og mga distraction sa among attention Ginoo. Tugoti Ginoo nga magbadaugon ang imuhang mensahe gayud, ang amo gayud mahatagan og pagtagad ining orasa. I-bless ang imong pulong kini among gipangayo diha kanimo nga among Ginoo personal manluwas sa Ginoo Hesus sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo among gialagaran. Thank you sa tanan in Jesus name. Amen. Nang lingkod tatanan palihog, dagang salamat. Ingon diri sa ato ang gibansa, the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Wa kita ilain. Itong ingon yung ganyan, wa tayo ilain rason na giyari na ito karun. Wa tayo dili tao ang hinungdan, kundili ang Diyos. Kaya ningon ang versikulo, for the Father, ngayon siya sa atong ibasa, siya worship the Father in spirit and in truth. Magasimba diya sa espiritu o sa kamatuuran. For the Father, kay ang Diyos, nagapangita, ana, nga pagsimba. No? For the Father, seek it such to worship Him. So, atong hinumduman, nga dili tanan nga pagsimba, no, dili raman kita karon ang naay pagtapok. Bisan siguro diya sa atong tapad, nagtapok, o bilid sa luyo, na po yung mga nahitabong pagtapok. Dili tanang pagtapok nga naghatag o paghimaya si Ginoo. No? Kaya niingon ang Ginoo, for the Father, seek it. Sa ato pa, nangita siya sa pagsimba diha sa Espiritu o sa kamatuuran. So, watad rin ni Ari, ni Simba, para i-entertain ang ato ang mga ganahan. Wala ta di ari diri para kanang say nani madasig ang atong unod. Ni ata dinhi para matudluan ta diha sa kamatuoran. Muna nga nay mga panahon nga inikadungog nato sa pulong sa Ginoo, sakit pero dili ta matagam. Kay ngano man kay kaning sakit mga igsuod pasabot niya na kinahanglan na ay murabag ka ng gitambalan ta ba? Wa man gyud tambal, masamad bitaw ta, di man gyud wa man gyud ta kaingon nga pagmasamad og tambalan, mingon kita nga ay kalami kay bugnaw kay pamation, sapdos gyud, sakit gyud, pero makaayo. Kaysa walihan ta nga kanang para lang nga maganahan ta mga igsuon, dili na maoy gitudlo diri sa pulong sa Ginoo. Muna gipangita sa Ginoo ang pagsimba, mga igsuon, sa pagsimba sa taong luwas. Luwas mga ta. So kung luwas ta, mauni nga klase

Oo. Muhimo gyud ni siyag mga lakang nga ang pagsimba sa buhi nga Dios dili mo abot sa tinuod nga Dios. Gusto niya nga ilugon, kakahibalota nga gani naning kamot siya nga ilugon ang trono sa Dios, pero since nga di siya kailog, muna gilabay siya sa Ginoo diri sa kalibutan. O karon nagalihok siya sa mga taong masinupakon sa Dios. Amen. So ang kaaway nato mangita siya sa tanang paagi nga kaning pagsimba mga igsoon mababagan. Muna ang atong tun-an karon, ang atong pagtuon magapokus diri og ang ulo sa atong pagtuon ining takna sa kagabion mga igsoon is Satan's binder to hinder our worship. Ha? Satan's binder to hinder our worship. Unsa maning mga gapos sa yawa mga igsoon para gamito niya aron ang atong mga pagsimba nga mababagan. Amen? Now, kay baluta mga igsoon nga ang kaaway nato nangita siya sa tanan ng buhaton niyang tanan para magapos ang atong pagsimba diha sa buhi nga Dios. Kay baluta mga igsoon nga ang kaaway iyag yung gapuson babagan ang pagsimba kay kahibalo siya nga kanin pagsimba nato sa buhi nga Dios mauni siya mo connect nato, ha? It connects the believers to God's power. So sa dihang musimba tawa mo kahibaw di lang nato mabantayan, pero inig-ari nato mga igsoon, inigpaminaw nato sa pulong sa Ginoo, ikonekta sa gahom sa Dios. Amen. It brings revival to our souls, ha? Unsay makita nato nga nganong babagan si yawa ning pagsimba, kay kaning pagsimba mao man ni maghatag og kadasig nato sa atong kalag nga mga lagad sa Ginoo. Masuya siya nga magtanaw nga naa kay kainiton diha sa pagserve sa Dios. Di siya gusto nga naa kay kadasig para sa Dios. Muna iyag yun ang babagan kay di siya gusto madasigon ka. It awakes us from sleeping spiritually. There are times atong kinabuhi mga igsoon do naa ta diri sa church pero nagakatulog ang atong espirituhanong bahin sa kinabuhi. Ano nagakatulog? Every time ka makadungog ta sa mensahe mura wa kayo bilis sa atong kasing-kasing. Pero mga igsoon, sa dihang musimba o tarungo nato itong kasing-kasing nga musimba diya sa Ginoo, mga igsoon, pukawon ang ato ang kalag, ha? Gikan sa pagkatulog espiritually. Ang pagsimba, mga igsoon, it also draws us more closer to God. Muna, paningkabutan sa kaaway nga mababagay, lusya nga ang kaning pagsimba, mo man ipagpaduol nato sa Ginoo. Amen? Kung nag-desire ka nga muduol sa Ginoo, ah, gusto biya gyud kong muduol pastor diya sa Ginoo, nya di man ka lagi mo tungas panimbahon, gusto man ka ta muduol sa Dios, tungas ta diri panimbahon, ha? It draws us more closer to God. It edify one another. Diri sa pag-ari sa panimbahon mga igsoon ang atong presensya sa usag-usa. Makita ta, ay salamat si Brad, ay salamat si Sis na siya mo ni usa ka paagi nga makadasig. Amen. Maka-uplift sa atong kasing-kasing nga, ay salamat kay na muna yung paagi sa pagdasigay. Mabita na ingon ng Hebrews 10:25 nga not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some but exhorting, ha? Exhorting one another. Kanang versikulo dili ra na Domingo. Kay ingon man siya not forsaking the assembling kada panahon nga naay tigom dili Domingo dili Wednesday every time nga naay panagtigom dinhi para pagdasig sa usag-usa naa ta kay ngano man paana nga paagi malig-on ta mga isoon lahi ra gyud ning mag-inusara ka o kuyog ka sa panon, ha? Wa gyoy maing laki basta mag-inusara ka sa imong Christian life, wa gyud nay kadasig nga mahitabo. Pero kuyo gani ka sa grupo, mga isyon bisag dili unta ka talawan, I mean di unta ka isog, maisog ka nga ngano man, kay baluman ka nga dili ka ginusara. O ang Biblia nagsulti nga, two are better than one. Amen? Muna ayaw yun pahilayo, diha sa panimbahon mga isyon, kay diha sa panimbahon mo na ipaagi nga magkagligon ta sa usag-usa. It strengthen our faith. Amen? Makapaligon diha sa ato ang pagtuo. It releases us from being disobedient. Waba mo kahibaw ang kanang muarita sa simbahan aron sa pagsimba sa buhi nga Dios mga igsoon, gina-release ang ato ang espiritu nga pagka manggahion, pagka masinupakon. Kay musugot tag sa dili gadala-dala biyata ng espiritu nga pagka masinupakon sa Ginoo. Pero

0: bahay nga moari ka sa church, di lang nimo nabantayan nga ang imo dayong pagkasinupakon ginahinay dayon nimo overcome. Sa sikreto lang, di lang nimo nabantayan, di lang nimo namalayan. Lord, kanita Lord, ako din yung na-overcome ang pagkagahigulo. Amen? It releases us from being disobedient and also from relying our own confidence kaysa usahay or dili lang usahay many times atong kinabuhi mga iksyon ang atong pagsalig na taon kanunay sa atong kaugalingon. Pero ayaw kalimot mga iksyon nga without God, we can do nothing. O kaning pagsimba mga iksyon atong mahibawan that this is also a form of spiritual warfare. Kaning pagsimba usani siya ka buhat mga igsuon nga spiritually nakigubatas kaaway. Amen? Atong gi maubitan ingon ang Biblia, for we wrestle not against flesh and blood but against principalities, against powers. Mga igsuon, ang kinabuhing Kristohanon dili ni ang gubat sa Kristohanong kinabuhi dili ni sama sa gubat sa physical nga magdala tag armas, dala tag unsa pa ni dad una to para atong manulong ta or makigaway ta, dili. Gubat ni mga igsuon sa espirituhanong bahin. Amen? Ang gubat sa physical, kinahanglan pakusog mga igsuon, pagkinahanglan padako sa lawas, pero dili but pasabot nga dagko taglawas, victorious na ta sa tong Christian life. Di but sadbut pasabot kay mga haud na kayta, katuuhan na ta mga igsuon. No! Ang kadaugan diha mga igsuon, dili nagbase diha, nagbase sa gahom sa Ginoo. Muna mga igsuon, kaning pagsimba, usan ni siya kapaagi, usan ni siya kalakang mga igsoon nga nakig-away or nakigubat na batok sa atong kaaway. Worship releases God's intervention and directly opposes Satan's desires to be worshipped himself. Kaya ang yawa, gusto yun siya nga simbahon siya. Muna, iag yung babagan ta. Now, karon ining kagabi on mga igsoon, unsa man ning mga binders nga gamito ni Satan, aron ta mahinder sa pagsimba sa buhi nga Dios. Number one, Satan will make us feel, he will make us feel the difficulty of worshiping well. So number one, he makes us feel the difficult of worshiping well. So iya tang himuon, ha? Tagaan kag rason sa yawa nga di ta kasimba, di ta kaduol sa Ginoo kay daghang babag. So unsa may gamiton sa kaaway nga para mababagan ta. Kay balot ang mga igsuon, daghan siguro mga babag nga ato nang, pero ato tagaan lang ni, di ato ni taghanon, but Satan sometimes uses our being, kanang gitawag busyness. Dili business ha, busyness. Kana bitawong kabisi na to. Daghan na to, daghang mga responsibilidad din eh. No? Daghang mga responsibilidad, mga pamilya na ay mga anak, na ay mga, usay tawag ani, mga responsibilidad sa panimalay, unya tungod lagi kay daghang mga responsibilidad sa balay, mga igsuon uban ninyo dili na mo kaanhis panimbahon, pero salamat kay naa nakaari uban ubay-ubay nga nakaari, pero sure jud ko nga daghan karon ara sa balay kay ang ilang rason kay busy kaayo, naghan silang mga responsibility. Muna gamiton sa yawa ning atong mga kabisi mga igsuon sa mga responsibilidad para dili ta makaari sa panimbahon kay kahibalo mangyuta nga sa dihang musimba ta madasig ang atong espirituhanong bahin. So iyang babagan o siyang gamiton busy buutan kayo ta responsable nga mga Kristohanon sa atubangan sa mga anak, pero atubangan sa Dios napakyas ta.
1: Hello.
0: Kay mo amen. Napakyas para abi nato gi-prove ang mga ginikanan, ang mga amahan, gi-prove sa ilang mga atubangan, sa ilang mga anak, nga sila good example sa pagka maging responsable nga inahan, responsable nga amahan. Pero kung wakas panimbahon sa adlaw, ting simba, panagtigo mga igsuon, buslot mga igsuon. Amen? Buslot! Muna, bisan yun unsa kabisi, ayaw yun siya himua. Kay kung di ni mo na bantayan, gamiton sa kaaway ang imong kabisi nga di ka katungas panimbahon. Amen? So sa sige ni mong wala kakanunay sa panimbahon, maluya yun ka. Nasa'y mga estudyante karon, siguro kung naalang yun ang tanang estudyante ron, mapuno, awas na karon. Pero naay ubang mga membro na rin mga estudyante nga tua, wa, ngano kay magtuon. Right? Oh, magtuon, palabig tuon kay Kristo mukabot sa damgo kay kabuton ang langit. Amen. Oh, sigi-sigi og palabi og tuon wa na time sa pagsimba. Ya maura gihapon mga igsoon ato na lang ng katunon ng sulting Duterte pa. 75 daog na na. Amen. Maura man gihapon maka ma 75, ma 80, ma 90 mga igsoon, ha? Kinahanglan nga no taas og grado kay aron makakapasar nya karon bisa pagtaas ka grado kung kay bakir wa amgya po bili imong pagkataas og grado. No? Oh, mo bakir man gud gihapon bisag unsaon pa. Muna kamo mga estudyante ayo mo palabi nga ihurot ninyo inyong panahon diha. Igo na nang makapasar dito na i-prove ini gawas. Kay unsa man ang cum laude pagkahuman nigo maligya day kag tahop diha. Ya, di ba? Kaysa tua dito, why klaro pino nakigbisog sa kinabuhi. Uy, mas niya sinso lagi to. So dili din ni pag-graduate tayo, pataasay sa grado na ni inigabot na sa tinuod kaysa sa inighuman ng eskwela kay daghan biyang mga maayo kayo dito sa academic pero pag-abot sa ka-actual ng kinabuhi, uy, napildi. Oh, unya usaha ano nga estudyante sige paningkamot ha study gyud nya wa nay panahon sa Ginoo pagkahuman nya lupi ka sa atong bugo ingon ang bugo bahala na igo lang kung kapasar pero yun unsaon imong paningkamot estudyante ha timan ihab unsaon imong paningkamot ihatag pa nimo ang tanan bisa kabuto pa nimo 101 imong grado dia tingala ka ang imong bugo next year magtapad ra gihapon mo. Wa gyud mahitabo mga igsuon. Wa gyud mahitabo nga sa imong pagpaningkamot. Let's say example, first year ka karoy kayo, maayo kayo ka, lukso ka sa fourth year. Di gyud mahitabo oi, musikan year gyud. Bisa unsaon pa nimo? Kuyog gyapon ang katong way tuon-tuon. Asa ka na? Wa ka kalabaw magkuyog ra gyapon. Muna mga igsuon, imong ihurot imong panahon diha. Wa kay time sa pagsimba nga there is kalibutan, ikaw ra giulog-ulogan, ikaw ra giilad. Muna mga igsoon, ayaw ihurot, igo-igo lang. Amen? Igo-igo lang. Nga di ta makakawat sa panahon sa pagsimba. Bisan kamo mga nanginabuhi, ayaw ihurot dito. Naamatay Ginoo. Nga tagaan sa natog time, kay ang yawa, maro kayo siya, dili siya mo, himo o mga, ingon siya, tagaan tabog mga butang nga makahadlok ninyo, kay balo ko piliyon ninyong dili, makahadlok, kay ang yawa, maro man. So maghimo siya, musuod siya sa mga kinabuhi, sa mga Kristo. Himuon mo niya mga ginikanan, amahan, inahan. Himuon mo niya mga kugihan sa responsibility sa inyo pamilya. Pero why time para sa Ginoo sa pagsimba? Mga estudyante, kugihan lagi sa pagtuon, pero pag-abot sa ministry sa Ginoo, pipila ray manunga. Pero ingon tag outing, ingon tag mga kampa, manunga, daghan kayo, maghuot pa. Kay campman. Pero og sa regular, nga normal ra, nga panimbahon, di na makitan. Nga naman na, muna himuon sa yawa, gusto tiyang lingaw-lingaw, pero sa tinuon nga pagkinabuhi, wala. Kaya nga naman, ipa-feel sa yawa, nga tagaan ta, unya, o daghang rason. Muna po, anong wala man ka? Mauni, daghan ikarason. Pero mga ikso, nahinumdumi, pag may gusto, may paraan. Pag walang gusto, maraming dahilan. Muna dahil mga Kristuhan, nga dili kasimba, kaya nga naman, gibitik sa yawa, karo tagaan tagdaghang mga kalisod atong gamiton ang mga butang nga nakababag nya wa day takabantay gigamit ra day sa kaaway mga igso. Amen. Now, dili ra usahay sad kana ang yawa Brightwood bisan kining mga lagad ta sa Ginoo naapoy mga bahin sa kinabuhi nato nga sa atong pag-alagad na disregard nato ang panahon sad para sa Ginoo. Tanawa ning nahitabo sa Luke chapter 10. Luke chapter 10 beginning verse number 38. Luke chapter 10. Okay? Luke chapter 10 verse 38. Now, ngamo diha. Ingon siya diha sa verse 38. Now, it came to pass as they went that he entered into a certain village and a certain woman named Martha. Oh, pamilya tani no? Received him into her house. And she had a sister called Mary which also sat at Jesus' feet and heard his word. Amen? Amen. But Martha, huh? Upon si Martha, mga igsuon, he was cumbered, he was busy, he was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. At yaw mo na sa kabisi, ha? Sa kabisi ni Martha nga mag-andam og pagkaon, kadiyang ni adto si Kristo ni bisita sa ilaha, sa iyang kabisi mga isoon, ambot og unsay giluto nga perting basi nagpista ni si Martha. Kay mura man natandog siya nga si Mary nga iyang isoon, tuwa man dito ni Glingkod manon nga hunahuna ni Martha nga unsa man ning bayhana nga naa manon na himbis magtabang. Kay actually kung atong sabton sakto man nga unatay bisita mangandam, pero I believe nga ang Ginoo naa siya say gustong ipalusot diri nga kamatuoran. Kay dili baya gyud sayo mangandam para sa bisita, di gyud sayo, pero naa ni siya mga sayop diri sa pag gitawag priority. Amen. Ha? Naay mga butang nga kana bitaw na reshuffle ba, wala na in order. Amen. Mainalaman tao sa hay. Abi na to okay na ni kay para ni sa Ginoo. Oh, ano ba? Para ni sa Ginoo. Mo ni kay Martha. Samdi akong gihimuan ani. Pus kung usa man manghilabot mo na ko nga para manghiapon ni sa Ginoo. Oh, kay usay ato huna-huna kay basta para sa Ginoo okay na. Uy, dili sa tanang higayon uy. Tanawa. Jesus answered verse 41, said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Ha? Ikaw perte nimong ka balisa, wa na ka mahimutang, na problema ka sa daghang mga butang. Ningon siya sa verse 42, but one thing is needful, ha? Usa ka butang nga wala, nawagtang niya nimo. Og si Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Unsa man nga nakuha ni Mary nga wala masayang nga sa mata ni Martha nga usab ni si Mary nga wa manuon mo tabang na nako. Pero sa mata sa Ginoo dili man day ang pabisihay. Hello. Dili tanawon sa Ginoo unsa ka kabisi nga amin believe na kayong Ginoo nako kay busy kay ko sa ministry sa Ginoo. Dili ang mo believe ang Ginoo sa kabisi nimo para sa Ginoo. Kaya unsay atong basihanan, basta nakahimo ko para sa Ginoo, nalimot dayta ang buhat. I mean, we are so busy about for God, for the work of God, pero malimot ta ang work, ha, ang buhat nga, I mean, ang Diyos sa buhat. Amen? Nabisi ta ba sa buhat para sa Ginoo, pero ang Ginoo sa buhat, atong giniglit. Usa man na sama pastor. Ah, oh, usay bantay tani. Di man rong magbisitasyon, dili rong mag-soul winning. Pero diara, basin active ta sa mga ministry sa Ginoo, pero pag abot sa balay, why tay magbasag Bible. Hello. Busy ta dito, kuyog busy kayo, drive up, bunu kayo sa pag ministry lagi sa Ginoo, pero pag abot sa balay, di gyud maabli ang pulong sa Ginoo. Di sad ka take time para magampo. Mukuyog sa cell group, sa prayer. Pero og personal na kanang cell group, dili man sad sayo. Pero ang tinuod nga prayer, dili sa grupo. Hello? Dili ang sukdanan sa mainampuon naa sa grupo. Ang tinuod nga sukdanan sa mainampuon naa dito sa imong balay nga way katan-aw. Kaya ka lang sa grupo, mapugos biya yun ka. Ma-assignan ka ni pastor. Ikaw, ha? Mauni imong ampuan, ha? I-assign God. Mauni imong ampuan, ha? O diyan sa balay, wala may mag-assign. Wagtang sila. Kaya ang tinuod nga prayer, wa ko man naway ha sa cell group prayer, ha? Wa ko man naway. Pero bantayan na to kay abi, basin abi na to, nga kana, kay nikuyog na ta, mauna na, nag-ampu na ta. Ha? Si Jesus Christ, gisaway niya sa Martha, busy ka kayo, pero nalimot ka na ako, lingkod kuyog na ako, ayaw huna-huna sa mga kabisi, ako mo'y atubang ang paminawa. Usahay, busy ra kayta sa para pagbuhat, alang sa Ginoo. Pero ang Ginoo sa buhat, wa na to malingkuri para istoryahan ta niya. Apa mo diha? Seek ye first the kingdom of God. Anha ang ubang mga butang. Balikon ako, dili sayo mamuhat sa ministry sa Ginoo. Pero ayaw kalimot sa unang ministry, God. Amen? Lipaton ka sa yawa, himuon ka niyang busy, pero napakyas ka paglingkod og maminaw sa Ginoo. Mingaw makayo. Number two. Unsay buhaton sa Yawa? Number one, He makes us feel the difficulty of worshiping well. Iyan tagaan kag mga babag, magkalisod ka. Number two, yarahin mo si Yawa. He makes the world look beautiful, attractive, and desirable. He makes the world look beautiful, attractive, and desirable. Turn your Bible to Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Kahibaw masiguro taan ni Matthew chapter 4. Diba mo ani wa? Oh, atong basahon verse direta sa verse number 8. Yung sayang resulted ya again. The devil taketh him up into an exceeding namo wa pa. Oh, 4 verse 8. Again the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And he said unto him, ha, tanawa ha, kinsay giistorya ni si Yawa? Si Kristo. Ingon din ang Yawa ha, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Ha, tanawa. Unsay giingon si Yawa, iyang giingnan si Kristo ha, iyang gipakita dira ha, ang tanang mga butang sa kalibutan, ingon siya. Ingon siya mga igsoon, if thou wilt fall down, kung ikaw mo luhod ug mo simba kanako, ha? Yan, ingon sa verse 9, he said unto him, all these things will I give thee. Mangutana ta ato ning tinuod hustohon. Ngano miingon man ang Yawa nga akong ihatag nimo? Ngano iyaha day ang tanan? Ha? Iyaha ba ang tanan? Di ba dili man iyaha kay siya hinimo mangani sa Dios? Wa man siya iyaha. Oh, pero ngano man nga gihimo niya nga giingnan niya si Kristo? Iyag yung gihagit si Kristo, na? Iyag yung gihagit kay pasin, namasin pa siya. Si Satan aning higayuna mga igsuon, wa gyud siya maghesitant, wa gyud siya magkakanang wa siya mauaw nga mangahas kanang pulong mangahas ha? Kanang ni attempt ba? Wa gyud siya mauaw nga mo attempt siya og pagtintal sa Ginoo. Nga kahibaw siya nga Dios to, ha? Wa siya mubatig kauaw nang isog gyud siya nga iya gyud testingan si Kristo pag ingon nga iyang ihatag niya kahibalo rabi gyud siya nga wa gyud siya iya. Ha? Iyang giingnan si Kristo, ako ning ihatag usa lang nga kondisyon, simba ako. Maigso nang Yawa, gusto gyud ang Yawa magpasimba pud. Muna kitang mga Kristohanon, usahay di ta kahibalo nga ang atong pagsimba unta nga ihatag sa buhi nga Dios nabalin tuwa sa iya ha. Sakto? Nabalhin. Oh, paningon tubag ni Kristo. Unsay tubag ni Kristo mga igsoon sa verse number 10, Jesus said unto him, get thee hence Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God and in him only shalt thou serve. Hawa this tanas, dili ako angay mo simba nimo, ikaw angay mo simba nako. Oh, maigsoon paminaw mo, kung si Satanas nangahas nga tintalo niya si Kristo, hagito niya si Kristo nga bisan kahibaw siyang Dios, hagito niya nga pasimbahon kay iyang ihatag ang tanan. Mangutan ako, timan iyo butang ni simong hunahuna kung iyan niya nahimo ngadto sa Ginoo. Kinsa man ka? Kinsa man ka nga dili pwede mailad? Nga ang Yawa, He will make the world look beautiful, attractive, and desirable. Iya ganing gi-attempt si Kristo, kahibaw siya nga Dios to, ikaw o ako, di pakaha, mahimuan anak niya nga pagi. Nga kahibalo siya mga igsoon, kahibalo ang atong kaaway mga igsoon, nga kita dali gyud ta ma, say tawa anak, dali gyud ta ma, attract, malipat, malingla, basta patanaw na tag nindot. Hello? O, na ay nindot sa kinan, mingon di kag maot. Di ba? Ma-appreciate yun ta. Mingon, nindot nga balay, pagka nindot ta sa imong balay, wag yun nato, mingon ta nga, bisan kakita ta nga, nindot niya yun ta, bati apo ni imong balay. Ma-appreciate yun ta og beauty. And sometimes, di ta kamatikod nga, kanang pagka-appreciable na to mga igsoon, pagka-appreciative na to mga igsoon, sakyan siya wa. So, kahibalo siya unsay weakness na to, nga dali rata malingla og mga butang sa kalibutan. Muna, dili siya muhimo o pagtintal, mugamit og mga instrumento para muduol ang yawa sa atong kinabuhi nga kahadlukan siya. Iya, siya yun mugamit og mga instrumento nga makapa-attract sa atong atensyon. Og di takabantay mga igsoon sa dihang ma-attract na ta sa atensyon, mabit na ta sa kaaway mga igsoon mo nang di na ta dayon makasimba sa Ginoo tungod lang sa attraction sa mga butang sa kalibutan. Nga kay bawtang ipahinumduman ta sa Ginoo mga igsoon nga love not the world, neither the things that are in the world. Amen? For all the things that are in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life is not of the Father but is of the world. Muna mga igsoon, ato gayud kanunay hinumduman nga ang kaaway nato mangita gyud siya og paagi lipaton ta niya iyatang galgalon mao bitaw to si Eve. Unsa may nakapa-attract ni Eve sa dihang ni istorya ang bitin niya, ha, niingon ang bitin dito nga baka kahibaw nga sa adlaw mukaon kadi lang gusto sa Dios nga inika di siya gusto. Gididaan mo pagkaon kay di siya gusto nga mahimo mong as mahimong wise ba, di siya gusto nga mahimo pagingon ni Eve nga di, ha, dali gitago ning Ginoo, di siya gusto mahimo ming wise. Amo to nagdesire siya, he took the fruit nya gikaon niya, tuod man nasayot na siya mga igsoon, he always fall short. Mabitaw na kita daghantang nasayod unsay maayo pero sa tanang panahon kanunay di kita kaabot sa gitawag mapakyas gyud. Ganun man, we only have the knowledge pero why gahum nga makabuhat mga igso. Ganun man, kay kahibalo man ta nga makasasala gyud. Tungod sa sayop, muna mga igsoon, ang gihimo sa yawa, ang gihimo sa kaaway, danihon ta sa mga butang. Pero salamat, ha? I hope mga igsoon nga maparehas tan ani usa ka prayer sa usa ka tawo sa Bible nga si Agur. Kaila mong ning Agur? Ha? Kisa may nakailang Agur? Ha, si Agur? Oh, si Agur, abihin yung Bible. Tarawa ang prayer ni Agur mga igsoon. Agur, Proverbs chapter 30. Tarawa ning prayer ni Agur mga igsoon. Nindot kani siya nga pag-remind kanato. Ha? Si Agur, chapter 30 verse 8. Ha? Ingon siya diha sa Proverbs chapter 30, ningon ang versikulo. Verse 8, ingon siya, naamo diha, nanamo? Ningon ang versikulo, remove far from me vanity and lies. Ningon siya, give me neither poverty nor riches. Ha? Feed me food convenient for me. So ang prayer ni Agur mga igsoon, ingon siya, Ginoo, ha? Tagaig ko, ha? Give me neither poverty nor riches. So, ayaw ko tagaig kadato. Ug ayaw po ko tagaig kapobre yun. Unsa ra man dayon ang gusto? Kanang medyo igo-igo lang. Ha? Kay kahibaluman siya mga igsoon, yang gisulti diri, kay ningon siya sa verse number 9, ningon siya, lest I be full. Kay basin unya og mas madato ko. Nanana ko ang tanan, unya mapuno na ko. Unya, and deny day and say, who is the Lord? Kay musugot tag sa dili, mga igsoon, sometimes sa kinabuhi, labi nagmaangko na nato, halos nanaw nato, murang nanan nato ang tanang butang, mura ba ang kredit na nada yung tanan nato? Sakto ba? Mamingon na ito, kung dili paning natungod sa akong paning kamot, di, yun di may yun ani. Uy, nalimot ka nga, kanang tanan maabot nato, pagtugot sa Ginoo. Ha? Muna ayaw yun i-claim nga dili tungod nako. Muna ningon si Agur nga, ayaw tagaig Ginoo og kanang, ha, kanang madato ko kanang grabing kadato kay basin unya makaingon malimot na ko ba ang makalimot ko sa Ginoo kay mao man gyud hinungdan nga daghang mga Kristohanon di nakaalaga di nakasimba sa Dios kay ngano napuno na sa mga butang sa kalibutan. Ingon siya, and who is the Lord, or lest I be poor or ayaw siya ng kapubrihon kay basin unya sa akong kapubri mangawat na lang unya sad ko. Unya sa dihang mangawat ko mauawan ang halan sa Ginoo. Muna yung mga igsoon ngano nakapray si Agor. Kay kani nga kinabuhi nga iyang gipangandoy siyang kinabuhi dili kinabuhi mga igsoon nga mabagan mababagan ang iyang kinabuhi nga muduol sa Ginoo aron simbahon ng Dios. Muna kita din he. Kung wa kay daghang kwarta pasalamat kay kahibalo ka nga og daghan kag sa Ginoo og daghang kwarta malingaw na ka dito sa kalibutan wa na kay tay mo simba dinhi. Oh. Pero na man lagi ubat pastor gitagaan gyapon oy gisuwayan po na sila tanaon kung musimba ba gyud. Amen. Muna mga igsoon I hope ma-realize nato nga ang yawa sa iyang kabrayt iyang gamiton ang mga butang nga lumalabay ning kalibutan aron ma-attract ta. Aron inig ka-attract na to mga igsoon, mabiya ta sa panimbahon, dili na ta kasimba sa buhi nga Dios. Ani das katapusan? Amen? Ay, mahumanag yun. Number one, He makes us feel what? The difficulty of worshiping well. Number two, He makes the world look beautiful, attractive, and desirable. Number three and last mga igsoon, He makes us jealous at the prosperity of the unbelievers. He makes us jealous. Ganiha, iyatang himuon ang kalibutang nindot para maibog ta. Karon ikadua, iyang himuon nga ang kitang mga nag-aalagad sa Ginoo masuya sa mga taong wa gasunod ug nag-aalagad sa Dios. Sakto ba? Iyang himuon iyatang pasuyaon sa mga nagprosper nga mga unbelievers. He will show us that many of the Lord's people katong mga luwas iya ipakita ha that they are still poor and despised. O tiya mo na gaalaga na si Ginoo gasimba na kanunay sa Ginoo pero tarawa pobre sila. Maabot yun sa punto nga anong gasimba ko sa Ginoo ano inani man gihapon akong kinabuhi murag may isdog asa man ang Ginoo ani. Amen? Akong inahan sa unan, sige, sige, ngayon, Ginoo, kuhaan ako, Lord, grabe yung mga kapay, tangtod ka nun, buhi lang yapon, utsinta ng edad. Gusto nang mamatay sa mga kapait sa kinabuhi, kay dili, tagabukid, good. Tagabukid. Nangandoy, og mauswag, pero wag, giuswag. Pero lahi ang panalangin, gihatag sa Ginoo, espirituhan nun. Dili siya, nadato mga igsoon, pero gitagaan siya, anak, upat ang pastor, usa ang namatay, tulo na lang meron buhi nga budlay sa ministry sa Ginoo. O tiyan mo na, wa siya'y kwarta, pero naay bahandi nga dili bawagtang. Satan will show us that the majority of the people in the world do not worship the Lord. Mingon ang yawat, tanawa o. Kaya mga tao diya, wa man ay Ginoo. Kamu naghihimog simba. Iyan status niyo nila, mga pobre. Di ba, inana ito ma-feel. Iyan ipakita mo, tiyan mo na, mga dato, di huwag man yung mga lagad sa Ginoo, tarang mo na mga kawatan. Mga kawatan. Naasa. Natoy, gipost ba sa Facebook nga, mahitungod ba ang kalayaan, o may bayo ang mga nasod, ubang nasod, mga New Zealand, wala sila'y dagat, ana, o sabi na, mga, pero dato sila ang ubang mga lugar walay tubig pero sa pani walay sila yung mga resources pero dato sila pero ang Pilipinas halos naa pero pinakapobre kabaw mo nga nung pinakapobre daghang binuhing buaya munay wa sa ubang nasod kay daghang gibuhing buaya kay gipangpatay pa nang gipanguha pa nang buhaya na sa pispan. Wa na unta ta, pundato unta. Oh. Pero mga igsoon, di natoy mo ipaglaom. Ang yawa kay Balusia iya ipaibog nato tanawa or mga tao wa gasunod sa Ginoo pero di na mahadlok mahimog dautan. No kita, mga anak sa Ginoo, magkasakit lang ta mingon ta mahadlok no dahil mo balik sa kalibutan kay nagkasakit naman. Pagkatalawan yun yung mga anak sa Ginoo no. Amen. Bahala na lang nagmadato basta dili lang ta malayo sa Ginoo. Ha? Kaysa madato ta tapos mawagtang ta sa dihas kabubuton sa Dios pero nindot yun madato. Nindot yun. Nindot yung Japon. Ha? daghan mag disadvantage disadvantage o advantage kung naatay kwarta. Pero hinumdumi mga igsuod nga unsa man ay level sa imong kinabuhi, dapat ang advantage nimo ang imong pagsimba diya sa Ginoo mo, ipilion nimo. Amen? No? So mo ginatong pilion. So diri iya ihimo sa kaaway mga igsuod nga ipasuya ta og diri gani sa Book of Proverbs 73 na ay tao din eh mga igsuod nga nasuya, na experience niya. I believe kita dili ra kitay naka-experience nga masuya sa mga ning prosper nga mga dautan. Na kaniadto ato ablihan Psalm 73. Kaila mo ani? Oy, kaila ba mo? Kinsa man ni? Si Asab. Tara una to ni Psalm 73. Tanawang Psalm 73 mga igsuon. Verse number 1. Tanawa ni unsa ni nasinati ni Asab, kita sama sa taniani. Ningon si Asab verse number 1. Ato basahan niya siya, truly God is good to Israel. Even to such as are of a good, of a clean heart. But ingon siya, but as for me, apan para nako, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. Hapit na kumaslide. For I was in bios. Ha? Nasuya ba? Namo di ha? I was in bios at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Amen? For there are no bands in their death. Tiyaw mo ni kanyang mga dautan, wa man, mga igsuon. Ning lambo man ang mga dautan. But their strength is firm. They are not in trouble as other men. Neither are they plagued like other men. Therefore pride compasseth them about as a chain. Violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with fatness. They have more than they could, that they have more than heart good wish. Kita magsige patag pangandoy, mayon tano sa kadlaw natay ana, usarang yun kadlaw. Pero sila dili na sila magwish-wish, mangandoy kay tungod sa ilang kaabundant, bisag unsay gusto nila maabot nila. Niingon ni si Asab mga igsuon, suya kayo siya. Karon ingon siya diha mga igsuon sa verse 8, they are corrupt, they speak wickedly. Concerning oppression, they speak loftily. Mga salbahis man yung mga tawhana. They set their mouth against the heavens. Oh, mga tao nga gatahod o Diyos. Their tongue walk it through the earth. Therefore, his people return thither and waters of a full cup are wrung out to them. Verse 11, and they say, how doth God know? And his their knowledge in the Most High? Pasagdan ramni, asa namang Ginoo? Usahay makaingon ta Lord, asa naman wa man imo ni sintensya ini mga tawhana. Verse 12, behold, these are the ungodly who prosper in the world and they increase in riches. Tinood na dili. Suya kayo ta kay ni increase sila sa riches. Verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of the children. When I sought to know this, it was too painful for me. Mga isoon kada adlaw inigmata ni Asap. Makahinumdum siya, Lord, anong inani man akong kinabuhi? Murabag na wad anak kadasig. But mga igsuon, ang tubag, kabaw mo, unsay tubag sa iyang mga questions, siyang kinabuhi. Nganong naamay mga ungodly ni prosper. But ingon siya sa verse number 17. Tanawa, unsay iyang gisulti niya pag-abot sa verse 17. Until I went into the sanctuary of God. Oh, amina mo ha? Kung sa unang panahon, matos na sa sanctuary, sa templo para magsimba si Ginoo. Karon, sa diha, kita karon sa dihang mo duol ta sa pagsimba sa Dios, maminaw sa pulong sa Dios, ingon siya, until I went to the sanctuary of God, then understood I therein. Nakarealize si Asap mga igsuon nga sa unang higayon ingon siya, suya kaysa sa mga unbelievers, pero iyang nasinati og nasayran sa dihang ni adto siya sa templo sa Dios, dito nasabdan niya unsay padulngan ani mga tawhana. Mga isoon di ay sa kinabuhing Kristohanon sa atong karon nga panahon, makasabot ragi di ay ta matagaan og tubag ang atong mga pangutanan ining kinabuhi. Nganong inani ko basta di lang gyud ka mopakyas mo ari direk simbahan aron ma-feed ang imong mind sa pulong sa Ginoo, aron makasugat ka sa Ginoo sa iyang pulong og tambalan ng imong kasing-kasing mga igsoon sa kasuya nganong naamay ng prosper nga mga wicked dinhi sa kalibutan mga igsoon. Amen. Unsa iyang nakit-an mga igsoon, ingon siya sa si Asaph mga igsoon sa verse number 17, until I went to the sanctuary of God, then understood I therein. Unsa may iyang nasabtan mga igsoon, unsa iyang na-understand sa dihang nisulod siya sa templo sa Dios. Look at verse number 18, ingon ang versikulo diha mga igsoon, surely thou did set them in slippery places, thou casted them down into destruction. Verse number 19, how are they brought into desolation, as in a moment they are utterly consumed with terrors. 20, as a dream when by buang yun nako naan si Asa po buang kay ko tiyaw mo na magsuya-suya ko ni mga tawhan na nga temporaryo raman ni ilang pagkausuwak. Ang ilang prosperity nining kanibuhi lumalabay lamang. Na mga igsoon, tiyaw mo na, lumalabay lang tuon, pero usahay kitang Kristo, hindi ta magbantay, maoy hinungdan nga nagbabag na to, nagapos ta nga di natakasimba sa buhi nga Dios. Amen? Ningon siya, then I understood. Ha? Unsay nasabdan niya, he understood that their prosperity are just temporary. Number two mga igsoon, iyang na-understood sa point number two, na sa verse number 25, ningon siya mga igsoon, whom have I in heaven? Ha? Ingon si Asaph, whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. He understood sa point number 2, he understood that having the Lord in our life is the true and real riches. Amen. Iyang nasabtan nga sa kinabuhi mga igsoon, basta naa kay Kristo, bahalag wala kay daghang bahandi, basta naa kay Kristo, dako na kay nang ginansya. Amen. Unsa may kapuslanan, ha? What shall a profit? Amen. If you gain the whole world and lose your own souls. Amen. Why kapuslanan? Pratong dato sa Book of Luke, ha? Kinumdum mo ando? Ngayon siya, I will say to my soul, soul, thou hast much good. Remember mo na? Laid up for many years, I eat, drink, and be merry. Pero ngayon ang Ginoo, thou fool! This night thy soul shall be required of thee. Then whose those things which thou hast provided. Una mga igsoon, dres kinabuhi atong hinumduman, madato, mad-igo-igo, pobre lang gani ka, ayaw ikasakit. Ang importante nga na kay Ginoo sa imong kinabuhi, nga imong giila, gialagaran, o gisimba sa imong kinabuhi. Amen? At katapusan sa point na mga igsoon, iyang na-understood. Look at verse number 27. 27, ingon siya diha sa verse 27, ingon siya, for lo, they are far from thee, shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-worrying from thee. Verse 28, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may be declared all thy works. Mga igsoon, ikatulo, he understood that only what's done for God will be rewarded in eternity. Mga igsoon, there is kalibutan, kaning kadato, mulabay ra. Pero kung bisan pagwa tay daghang bahandi, gikuptan ng kalibutan. Pero namuha ta alang sa kahimayaan sa Ginoo. Munay dakong bahandi, kaya ang ato mga paghago din sa kalibutan, ginarikod sa Dios dito sa eternidad. Usa ka adlaw, mudawat ta crown, corona, tungod sa ato ang paghimo, pagpangalagad sa Ginoo. Pag-alagad, pagsimba sa buhi nga Dios. Amen! Mga igsoon, worship is targeted, ha? I-target Diyod sa yawa because it is a power of the Christian. O ibalo ang yawa, maguba nun sa Ginoo, aton din sa Ginoo, maguba ganit, tanang bahay, may hinay o kahagano. Walay Kristohanon nga magpabilig on basta dili na makitaan sa panimbahon sa Ginoo. Amen? Oh, ay asal pag-ingon nga ang simba derira. Kay bisa na ata sa ato mga panimalay, gasimba ta. Kung natay times, pagbasa, pagpaminaw, pulong sa Ginoo. Pagbasa, pagampo, simba gya po na. Pero naagyoy adlaw nga kitang tanan nga mga anak sa Ginoo, mag-usa ta para ligunon ang atong panagsimba. Importante po na. Ayaw pag-ingon. Para ato ang Kristohanon, na may bagong maluwas, nawagtang na, ana pa siya. Unsa kunoy pulos, nga magsimba, luwas naman ta. Purata ha, iyang na-influensyahan pang uban, bago po, parehas, iyang istoryahan po na, di makaluwas ang mayong buhat niya. Ano, magsimba pa man ta, luwas naman ta. Nagkasinabot silang doon na, wow.

0: no, sa mensahe nga imong gi-remind ninyo namo. Salamat Ginoo God. Imo may gipahinunduban that we have an enemy. Amo ang yawa. That he desires Ginoo for to steal, to kill, and to destroy. O Lord, daghana mo Ginoo ang nabitag Ginoo sa yawa. Ang tanang devices Ginoo nga iyang igamit. Nga may pugong Ginoo sa mong pagdaig, pagsimba niya niya. I-allure me niya o what sa tanan nga naas iyang resources Ginoo. From our flesh. Sa iyahang mga paagi. Pugang kalibutan Ginoo. Lord, giilad mi og daghan na mo Ginoo ang mga nailad. Pasaylo amin, Ginoo. Lord, i-renew among spirit di animo. Remind us. Lord, bisaon-saon na mo pagpaningkamot sa tanan among trabaho, pag-eskwila, negosyo, pananuman. Hangtod dili ikaw, Ginoo, ang sentro sa mong kinabuhi, mahimong kawang ang tanan. Lord, pahinumdumi me always. Kami gigiilad sa yawa. And even until this evening, Ginoo, ang uban mo gusto pang magpailad. I-harden ang kasing-kasing. Isa kapila pa na mo, Ginoo, nadungog ang maong ang mensahe. No matter how familiar the messages are, ug bisag kinsa pa Ginoo ang mutindog behind the pulpit of Bible Baptist Church Dallas. Lord, the problem is the hardness of our hearts. So Lord, kung makahangyo me this evening, may you break it in pieces. Ug daghan na mo dinhi Ginoo this evening, natungod sa ego, pride, boastiness. Why ikaw sabat? The same pollen. Backslidden. Stiff neck. Himo Ginoo ang kasing-kasing. Yes, miabot ang mensahe sa mga dalunggan. Wala mituhop sa kasing-kasing. Ugmo nang dili i-apply. Lord, salamat Ginoo sa reminder sa mga mensahe. Mga gipangbuhat sa yawa Ginoo to hinder us of real and genuine worship. Bless these people, Ginoo, nga now with us in front. Their heart's desires. Ilang pag-ampo dihani mo, Ginoo. I-renew ang mong commitment dihani mo sa tinulanay nga pagsimba o pagpangalaga. We glorify you sa gabi. Salamat, Ginoo, sa mong mensahe. Salamat, Ginoo, sa mong pulong. Kiniya mong i-ampo. Ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Satan's binder to hinder us sa tinadanay nga pagsimba. Amen. Tulo ka butang. Unsa to number one? Unsa to number one? He will make us to feel the difficulty of worshiping well. Buhi pa? Number two. It makes the world beautiful, dark, and handsome today. Attractive and desirable. Number three, will make us to feel jealous at the prosperity of the unbelievers. Uy, ayaw kasina sa paglambo sa mga di magtotoo nga gikan sa daotan. Kanoon na itong gi-remindan ba? From time to time, na yung mga members nga mo tawag, yung mga members nga mo message. Atong hinungduman kanunay ba nga? Atong i-remind always nga. kung ang Ginoo mo panalangin naay address na kung imuha imuha gina. Pero kung dili gani ayaw kasina kung wala miabot ang panalangin nimo.
1: Hello.
0: Well, let's all stand. Walay divine worship service kay Ibindik service. So let's all stand magpray ta sa tong offering this evening. Are you blessed with the message? Amen. And the word of God will not return unto him void. Amen. Let's pray sa tong offering this evening. Ang yang si pastor niya no. To lead us in a word of prayer sa tong tithes of sa tong offering.
2: Mga buta, Ginoo, giday ka namo sa imong kamay sa imong kinabuhi, sa imong concern nga mapakaon imong katawhan sa pulong nimo. Ako nampo ni mo Lord, tabangi mi nga overcome namo ang work sa yawa sa imong kinabuhi, Ginoo. Ubis na ba Lord ang among reservations Lord nga kung muhatag mi sa offering, Ginoo, basin maglisod nami, basin hindi mamit ang mga panginahanglan o nga din ang lang ba priority namo, Ginoo, ang imong luhaton. Tabangin mo, mabirkam naman ang Ginoo, kung gabi una, amahan, kung naambok ka nimo, matakos ka naman, tayo ay willingness, mahatag, katong wala pa ikahatag, Ginoo, na desire, Ginoo, nga may mga blessing ka nimo, kanawa man kami, amahan, nga, mag-grant ka sa mong kasing-kasing, sa desire mong kasing-kasing, lulung kini, may sibo sa mong butoon. Pero gabi una, wala ko naambok ka nimo, tayo ay kumikalipay, maghatag sa mong offering, uman, magawali sa aming mga kapulo. Sa ngala ni Jesus, pinatantanan, amen.

Let's all stand, mag-pray tayo sa itong offering. You know, we come again to your throne of mercy and grace. Salamat ginoo sa opportunity magka-participate mi sa ministry of giving dinhi sa Bible Baptist Church Dawis. Lord, ikaw ginoo nakakita sa kasing-kasing sa matag usa with cheerfulness in returning diya sa mong tithes ginoo sa paghatag sa offering. Bless bountiful ginoo ang matag usa nga nag-participate o nag-practice niini with willingness in their hearts ginoo. Lord, may you bless this offering, you know, para sa mong kahimayaan. Hinaut, you know, nga ikaw magpadayon sa paggamit nini nga iglesia sa pag-highlap, you know, sa maayong balita. Sa kalinlain, you know, nga resources nga mong gialaw nga naang Bible Baptist Church with all its ministries, ikaw, you know, may mag-grant sa mong heart's desires nga daghan pa mga tao, you know, nga makadungog, surrender, magpabaptize, ug mga lagad with us. Dini sa BBC Dawis. Once again, we glorify you. Salamat, Ginoo, sa imong pag-provide, di lang sa mga needs, even the desires of the hearts, Ginoo, of your people. Kinimong giampo, gipasalamatan, in Jesus' name we pray. Amen. Remain standing, one song before tama ka-dismiss. Since I started for the kingdom, the longer I serve Him, the sweeter He grows. May gabi. Uy, may gabi. Since I started for the kingdom, since my life He controls, two verses.

karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.

Siti. Oh, sige yun din he. Ako basahon. Diha sakang kinsa kita adunay katubusanan pinagi sa iyong dugo. Ang kapasahiluan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Utso, nga niini siya may padagaya nganhi kanato diha sa tanan nga kaalam o pagkamasinabuton. Tiyan mo na magigala, no? Diha ni Kristo Jesus di ay adunay katubusanan pinagi sa iyong dugo. Kung mahinunduman nato si Kristo Jesus, gilansang sa krus Kalbaryo, giula ang iyang dugo dito sa krus. O tungon sa iyang pag-ula sa dugo sa krus niya, sa iyang dugo sa krus, aduna tay katubsanan. Aduna tay kapasayloan. Ang matausak ka nato nga makasasala, posible mapasaylo, pwede matubos, pwede nga makaikya sa silot nga para unta ka nato kay nga naman. Si Kristo humana, Misa Antos, humana gisakit, humana nagsakripisyo, humana gibayran niya ato kasalanan, pinaagi sa iyong kamatayan sa krus. O siya giingon sa 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 18. Like yun din he, kay si Kristo usab sa makausami antos tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. O siya tumong, ato pala yung basa ang mga versikulo, aron siya makadala kanato ngadto sa Dios, ingon nga gipatay diha sa unod, apan gibuhi pinaagi sa Espiritu. Ti amo na mahigala? Ang matarong may sakripisyo nagantos alang kanato nga dili matarong. Sa itumong, aron kita iyang madaan ato sa Dios, asa mang Dios nagpuno tuwa sa langit. So ang tumong ni Kristo Jesus di ay nganong nagantos siya, nganong nagsakripisyo siya, anong ikaw mada sa langit? Yes, makasala ka. O kanang sala ni mo, makapa-impyerno na ni mo. Tingali, ha? Permi ka mo ingon o buang ka o nakaingon ng kagpulong nga buang ka. Sumala sa Mateo 5:22. Ang sibisan kinsa nga maingon buang ka na miligro sa kalayo sa impyerno. Wala na kinahala na di ay nga upatay ka, manglugos ka, aron ka ma-impyerno, manulis ka. Ang pag-ingon lang mismo ug buang ka, magkapa-impyerno na siya. Pero pasalamat ta, yes, kita impyerno honon. Apan diha ni Kristo Jesus, adunay katubsanan, kay siya gilansang sa krus Kalbaryo, namatay, gilubong, si katulog ka adlaw na banhaw, o kita karon, pwede nga makadaan niya sa langit. Pwede madaan niya nga ito sa Dios, muna tumuong niya, namatay siya. O ingon sa ni Apostol Pablo sa Efeso 1:7, diha sa kinsa kita adunay katubsanan. Ang kapasayloan, adunay katubsanan, pinagi siyang dugo. Ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Mga higala, ang atong sala, pinaagi ni Kristo, mapasaylo. Mga buhat, kapitulo 10, versikulo 43. Abili palig ninyo sa Biblia para mabasa din ninyo. Buhat, kapitulo 10, versikulo 43. Naigon kini din he. Kaniya ang tanang mga propeta nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan si bisan kinsa nga nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Amo na o, ang si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya unsay madawat, makadawat og kapasayloan sa mga sala. Yes, makasala ta. Yes, daotan ta og kon kanang salaa dili na mapasaylo ang impierno kita. Palahubog ka, suma sa pulong sa Dios sa 1 Corinto kapitulo 6, 9-16. Ang mga palahubog, dili makapanunod sinaraan sa Dios. Bayot ka, mananapaw ka, doon na kay gikalibin, gikapuyo, wala pa mo na minyo, pero nagbuhat mo sa buhat nga para lamang sa minyo. Di ka makapanunod sinaraan sa Dios, sumala sa 1 Corinto 6, 9-16. Apan pwede pa tamaluwas, samtang buhi pa ka, may paglaong pa ka, kaya naman. Diha ni Kristo Jesus adunay katubsanan. Diha kaniya adunay kapasayloan. Ang sa kababay nga makasala at mabasa sa Lucas kapitulo 7 versikulo 36, 37 mi adto ni Ginoong Jesus. Oh, abli pa rin ninyo. Lucas kapitulo 7. Taas man ning istorya, ato na lang basahon unsay gipamahayag ngadto kaniya ni Kristo Jesus. Lucas kapitulo 7 dirita sa versikulo 48.
og siya miingon ngadto kaniya, ang imong mga sala gipasaylo na. Mga higala, gipasaylo na ang sala sa maong babae. Unsa gihimo sa maong babae? Miduol sa tiilan sa Ginoo, mihilak siya, ayang luha mituo sa tiil sa Ginoo. Gipahira na siya ang buhok. Unya gi haggan ang tiil sa Ginoo og iyang gihaplasag pahumot ang tiil sa Ginoo. Gipasaylo sa Ginoo ang babae. Unya sa bersikulo 50, miingon ang Ginoo kaniya, ang imong pagtuo miluwas kanimo, lakaw diha sa kalinaw. Naluwas among babae. Unsay rason tungod ba kay gihilakan ang tiil sa Ginoo? Tungod ba gihaplasan nagpahumot ang tiil sa Ginoo? Tungod ba gihaggan ang tiil sa Ginoo? Dili. Ang iyang pagtuo sumas kay sa Ginoo, ang imong pagtuo miluwas kanimo. Mga higala, doon na kabay kinasing-kasing na paghinulusulo sa sala nimo sama sa babae? Doon na kabay kinasing-kasing pag-angkon na ikaw makasasala? Doon na kabay kinasing-kasing pagtuo nga si Kristo na matay sa krus Kalbaryo? Gilubong daman na si katulo ka adlaw, alang sa kapasailuan sa tong sala, alang sa katubusanan sa tong kalautan. Kung naakan nga pagtuo, hangiw asya nga luwason kaniya. O kunaa, ang giingon sa Ginoo sa mong babae, ang imong pagtuo, miluwas kanimo. Di ba ka malipay ni ana? Di ba ka matog paglaom ni ana? Yes, daotan ta, makasalat at penunon ta, pero may paglaom pa da ita. Pwede pa ita maluwas. Pwede ta dawaton sa Ginoo bisag kinsa ta, bisag unsa ta kadaotan. Basta mo duol kita ang kanasing-kasing, may nulusulon, masaligon, mapaabusanon, muhangyo ka niya sa kaluwasan sa itong kalag, pwede ta makaangkong kaluwasan. Juan 1.12, nangyong din eh. Juan 1.12, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya. Ngadto kanila siya mihatag o gahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan pa ngadto kanila nga mituo sa iyang ngalan. Doon na di ay pagsinagop po dihan ikinong Jesus. Di lang nga pasailuon ka. Di lang nga kalimtan sa Dios ay mong kasalaanan. Di lang nga matubos ka. Sagupon pagyud ka niya ngadto sa iyang pamilya kung ikaw mo dawat ni ikinong Jesus nga imong manan.

igala dawata sa kinu Hesus. Nahadlok ka maimperno? Yes ka na nga kahadlok, balido ba yan asya? Kaya nga naman, maimperno magiga kung di ka maluwas. Dapat lang id ka mahadlok maimperno. Kaya makasala man ta. Nakahimong matagdaotan. Pero doon ay paglaom. Di, pwede rin nga di ta magpasulabis tong kahadlok. Kaya nga naman, kung mudangop na ni Kristo Jesus, na atay kapasailuan, na atay kagungsanan, masagup ta nga to sa pamilya. Ong tungo da na, imbis kahadlok, paglaom na ang manaas ng kasing-kasing. Dari takaroon si kaduhang pulong na maghatag na ito o paglaom, kalipay o kahinam. Dari ta sa unang Tesalonika, itong ibasa kanina, Kapitulo 4, mga higala. Nag-ingo din sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, abanipalog ninyo sa inyong mga Biblia, suguta sa versikulo 16. Okay, yun din yun. Kay ang Ginoo mismo mo kanao gikan sa langit, uban sa ukas sa kasinggit, uban sa tingog sa arkanghel, ug uban sa trumpeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha ni Kristo mo bangon pag-una. 17. Unya kita nga mga buhi ug nagpabilin, pagasakgawon pagtingob uban kanila diha sa kahapanganuran, sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon kita sa kanunay makiguban na sa Ginoo. 18. Tungod niini paglinipayay ang usa ug usa pinaagi niini nga mga pulong, mga higala. Ningon si Apostol Pablo, paglinipayay mo pinaagi niini nga pulong. Unsa nga pulong? Ang Ginoo di ay lalinon ta umaabot nga panahon. Ang mga patay nga mga Kristohanon isunod sa pagtuo nga nauna kanato, banhawon to sila, buhion to sila pag-usab. O kung mabasahon nimo ang 1 Korinto Kapitulo 58, hatagan o lawas nga di na madunot, di na masakit, wala na idipikto, di na mamatay. O kita sa mga buhi, usbun po da sa kalit, so sa kapamilok, o tagaan sa taglawas nga sama po nila, dili na madunot, di na masakit, wala na yung mga depikto, di na mamatay. O atong ibasa, atong nabasa dili sa 1 Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 17 ni undi dinhi. O kita nga mga buhi og nagpabilin, so kita mga buhi no nga naabot ta ang panahon na sa paglalin. Ha? Pagasakgawon pagtingob uban kanila, kisa man kanila katong mga nangamatay nga gibanhaw. Mga nangamatay nga labuhi pag-usab. Diha sa kapanganuran, sa pagtagbo sa Ginoo, diha sa kalangkahanginan. O, pagkaninot, ana, no? Wa mo na excited, ana, mga higala? Wa mo na ginaminam, ana? O, pagkaninot, mga higala? Ha? Pagkaninot, di ta dayon yung kalibutan na, ha? Ay, yes, di mo kita dayon kay mga matay man ta, pero pwede da ita mo ato sa langit kaya di mo agi kamatay. O, kaya kung maabtin ta ng panahon na, ha? Kung maabtan ta ana, mausab ta sa kalit, sa pamilok, o niya alalinon ta sa Dios, sa gawon ta nga to sa langit, nga di maagi kamatay. Pero kung panitan o galing mga matay, mga galing ta, kung maabtan ta sa kamatayon, may problema nga naman. Inigbiya na to sa lawas, at naman sa langit, ang itong kalag. Pero umabot nga panahon po, dinigabot inipagsakgaw, ang atong kalag, muhiusa sa itong lawas, nga mahimayaon. Og sa atong espiritu. Unya, bangon ta sa lubnganan. Ha? Unya, musugat sa Ginoo sa kahanginan. O mo na higala kung Kristohanon ka, naakaani nga paglaom, naakaani nga kalipay, og mag-anam ka, mag-angay ka, mag-hinam-hinam ni ining panghitabua. Mga maingon sa Apostol Pablo, tungod ni ini, paglinipayay ang usa-usa, pinaagi ni ini nga mga pulong. Ha? Mga higala, angay ta maghinamon, angay ta malaumon. Nga naman, yes, ang kalibutan puno sa problema, kalisdanan, balatian, mga makapahasol, mahasol ta, maproblema ta, mabalisa ta usahay, mabalaka ta, pero naatay Dios nga masang

mauban ta sa Ginoo, asa man ta papuy-a sa Ginoo. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 2, abili palig ninyo. Ha? Si Kristo Jesus mismo ang namulong ni ini mga higala. At usugdon sa bersikulo 1 para makuha ninyo ang guan. Masahon ha? Ingon din, 14:1. Ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo diha sa Dios. Tuo sab dinhi kanako. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kinitinood, ako nagsulti unta kaninyo. Ako mo adto. Aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Di amo na mahigala no? Nag-andam ang Dios og dapit alang kanato. Nag-andam ang Dios og mansyon alang kanato. Di amo na. Oh, di ka maghihinam ana ang inyong timungteling balay no, ang inyong balay karon napiktuhan sa bagyong Odette na ang uban taling bahin sa atop ana nalangkat. Ang mga bungbong na uwanan miburot o unsa pa kahimtang sa inyong balay karon, ang ubang balay kan nagupok. Ang ubang balay na pulpok tungo sa bagyong Odette. Ang uban natumbag kahoy, natumbag lubi. Oh. Oh, tingali na papag-on ninyo pero ang atong balay ng kalibutan na badaan ang magiging kalugayan. Pero doon na pwede ay nindot nga Pinoyanan nag-andam ang Diyos nato sa langit o sa man. Mansyon. Mansyon mga higala ang giandam sa Diyos nato sa langit. O pagkanindot mga higala. Sumo na nga angay ta mahimong malaumon. Angay ta mahimong malipayon. Angay ta mahimong mahinamon. Ha? Ining panahon na. Muna ikaw, kung wala pa ka nakadawat, ti Kristo nga imo manaluwas, awahagun ta ka. Pagpaluwas ti Kristo Jesus. O kung ikaw, tingali luwas na ka, o niya kasiguro sa kaluwasan, ha? Basa sa Bible. Liguna ang iyong pagtumin tungkol sa kaluwasan. Doon ay kasiguruan sa kaluwasan diya sa Biblia. Kung ang impundo ko ang nagtudno ni mo kasiguruan sa kaluwasan, ambot lang ka, nga nung nagpabilin ka ng pundo ka. Ha? Ang Biblia nag-ingon og siguro, na kana sila nag-ingon og way siguro. Oh. Ang imong puno kay ingon nga way klaro maluwas. Pero ang Biblia nag-ingon nga sigurado, klaro. Ha? Mingon ang Ginoo sa ubay, ang imong pagtuo miluwas kanimo. Oh, kaklaro ana. Kasimple an asabton. Pero awang puno nga di pa ta maluwas oy kay mulahotay pata. Oh. Apay siguro. Mga higala in town, unsang matanga na sa mga pagtutudlo sila. Ha? Wa na sila matuo sa Biblia. Og naay mga portion sa Biblia nga ilang gilikayan kay di sila gusto ang tao makasiguro. Oh. Ha? Muna, manubag mo, mga tawhana mo, manubag mo sa inyong kongregasyon, manubag mo sa katawhan nga inyong gitudloan. Kung wa mo nagtudlo sa kamatuoran sa Biblia, kaya kamo mismo wa mo kasiguro sa inyong kaluwasan. Mga higala, angay ta magmahimong mahinamon. Angay ta magmalipayon no? Angay ta mahimong malaumon. Yes, na yung mga problema sa kalibutan. Pero malabay rin din eh. Nga naman, lalinon ta nga to sa langit umaabot ng mga adlaw. Sagawon ta pagsugat sa Ginoo sa kahanginan. O, dito karon sa ikatulo nga pulo nga makahatar itong talina o kalipay. Okay. Dirita sa atong balikon ang Juan Kapitulo 14. Una, dirita sa versikulo 3. Na yung din nino? Okay. Ingon si Kristo. O kung ako mo adto o mo andam o dapit alang kaninyo, ako mo anhi pag-usab. O mo dawat kaninyo, nganhi sa akong kawalingon aron hain ako atua usab kamo. Mga higala, laing butang nga maghatag natong kahinam, maghatag natong paglaom, maghatag natong kalipay, mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo ni ining kalibutana. Mubalik ang Ginoo mga higala. Ha? Mubalik ang Ginoo. Karon sa mubalik ang Ginoo kana makita na gid siya. Dunay duha kahugna sa pag-anhi sa Ginoo. Una kanang katubang pagsakgaw ba nga lalinon sa Dios ang iyang mga tinubos ngadto sa langit. Mupatighog ang Ginoo diha lang sa kahanginan.

0: musugatan niya na dadun tayo ngadto sa langit. Gikan anang higayon na ngadto sa iyang pagpatighog sa kalibutan kanang pagbalik niya, dunay dakong kasakitan mahitabo ning kalibutan na. Dahil ipatagamtam sa Dios sa mga nahibilin ning kalibutan na ang dili matukib, dili mahanduraw nga mga kasakit o mga kalisdanan. Kung doon namin ang problema ng kalibutan na karon, kumingking raon niya anak sa mga katalagman ipahamtang sa Dios ng kalibutan na human niya lalinon ang iyang mga tinubos ngadto sa langit. O kung mabilin ka, usag ina sa imong atubangon unya maabot nga panahon. Okay. Na human ana mahigala, mubalik ang Ginoo ng kalibutan na. Mubalik siya. Unsa giingon sa katapusang kapitulo sa Biblia? Katulo kay gayon din ni maong kapitulo. Pagpadayag kapitulo 22, katulo kay gayon. Misaad ang Ginoo nga mubalik siya, muabot siya. Versikulo 7. Pagpadayag 22:7. Tanawa ako muabot sa madali. Bulahan siya nga nagabantay sa mga panultihon, sa mga prospesiya niini nga basahon. Versikulo 12. Og tanawa ako muabot sa madali. Og ang akong ganti uban kanako sa paghatag sa matag tao sumala sa unsa man nga iyang na buhat. Versikulo 20. Ngayon din eh. Siya nga nagpamatuod ni ining mabutanga nagaingon, sa pagkatinuod ako muabot sa madali. Saan na ning Hesus ang iya mismong baba ang militok ni anak? O kay saan ba niya matuman gina? Sumubalik yun ang Ginoon ng kalibutana, ang pangutana karon, andam na baka? Andam na baka? Gipangandaman ba nimo ang pagbalik sa Ginoo? Gipangandaman ba nimo pag-atubang sa imong magbubuhat? Pero kung Kristohanon ka, no? Naarga hapon ining versikulo 20, na ganyan yao. Bisan sa ingon, dali Ginoong Hesus, di amo na, oh. Excited di ay ang usa ka luwas sa pagbalik sa Ginoo. Dali na Ginoong Hesus, balik na. Ingon, anak ba ang batio nimo kung maghisgot o pagbalik sa Ginoo? O panguyawan ka? Pangulbaan ka? Mabalaka ka? Mahigwaos ka? Hindi unta yung anak ay gala ang batiuni mo. Kaya si Kristo Jesus God ang manuluwas God. Suma sa Biblia, gihigugma tayo ang atungo sa kadako sa yung gugma. Gihatang niya yung kaulingon sa krus aron matubos ta gikan sa mga kasalanan. Kung doon na may pinakamaayo nga persona, wa na ilain mo si Kristo Jesus na mahadlo ka mubalik siya? Anong mahadlo kung ka? Kana tungod kay wa ka mo dawat niya nga imamanuluwas. Gipalabini mo ang bisyo. Gipalabini mo ang kahilayan. Gipalabini mo ang kalibutan ng kalipay kaysa Ginoo. Mao na diha nga mahadlok gid ka. Kayo hangtod karo wa ka makasiguro imong kalag. Malangit ba? Nahadlok ka maimpirno. O na mahadlok po ka mubalik ang Ginoo. O sa higala o hagon to ka. Pagpaluwas niya. Mga pulo nga naghatag og kalinaw, mga pulo nga naghatag og paglaom, naghatag og kahinam. Unsa ganito? Ang katubsanan, kaluwasan o pagkasinagop diha ni Ginoong Hesus. Ikaduha, ang paglalin unya ni Ginoong Hesus kanato ngadto sa langit. O ikatulo, ang pagbalik niya ni ining kalibutana. Nang hinaot ko mahigala, nahimo kong panalangin nimo. God bless us all.
1: Turn it up. This is the Anchor Radio 106.9 FM, where faith comes alive.

Good morning! Welcome sa Tulumanon Daily in the Word. Kini si Pastor Anyano Morales, ikaoban ninyo ning Tulumanon diin adunay pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot, mapanalanginan ka.